Ah, naren ya pas tanong raya kini rin tispian mana pani mga tapu kaya naman mga kiri ko kadaitan kanan na nakabawi ta mana pani mga tapu nga wawa nga pakantaya yun kaya mustra mga te tabawi po kente takatawa na ah, nga tayo na ba yung kanya diso ang oras nang tawroy mga vaki mga kuya meri tan na pa yung katawa na yun meri FM 89.9 ay na mga naking kanya ang ram te tayo yun na yung tungrung ay kapawi po kente ng ram ay re timetwa dere sila may kanya yung main te tawroy na mga tungrung te tawa na yun.

Kurame uri, dongro men panan kirepa siro ngai piko pinki. Esa temane pen meunga tapun kapata kawuan warakan te pira yon kame unan te tua at the Space Fund, men nana kampana tauteka at the Plant and Vehicle Unit ke te PBU. Nikanuan nana kapowi temane pen meunga tapun temane pong. Nana kame atata te ministari etararua na kampana tauteka yu at the Kewataras, at the akina pa esa nora kia nakanganga te PBU ndiri kai kamais, pa ea pun nagi busroi o nagi kuna nika koroi kanuan se pangana ake pon tapena. Eta ute keua pa utakira kean te pira yo ena pun kuna nangan te kebines te kuna nika rawa te makuri o te pepeire a pou pa ena kuna ni mga nora ki marurungi te PVU I bukin kiribas. Yesa, the Kiribas Family Health Association ke te kifwa ni kawata kinakin Mea kakawakin the World Humanitarian Day, hari e pakararoi te pongai, hai takatenipong te pimeruai wa nokas. E tau te Executive Director, man te pota keio ni Noma Eating, pa erangin kakawaki iraun te kifa, pa enanora kakawakin noa ponganan taian kakamakuri ipokin kaitaraan pipitakin kanuan pong, karinan kapanipaya ke a rotaki, o nukonaan rotaki ai te pota nama tawariki ponna parai kiribas. Nganane o yei ana program de kifa ma the Humanitarian Youth Club ake asan katane yaki yei yondi te uniki tongo mea arukai katei men nikonan nikamenua teo tapanin awa itakai saki inanun te pongai. Saksi ane mea de kifa ena pon nangana pa ana katinerine na koye humanitarian workers mea volunteers awa ke asan upua mea uya inanun na yatai nanga yei pupoki. Na koi yamata, a kia rota ki yoni itera nurupa I a kia ariki mani pipitaki ni kanuan pong. Rana ki mani au ana rurundikira ki de kifa ana punyo sinakona pa ni karawa te meruru mea te ii au te rurundikira ki. Iki ana kona ansipa ua I rongrongo I kakawa ki pa ana, ana kanga ngai ii andiki. Na pepa atani pupoki inanu nita kanganga ke the disasters. Yasa korona sibo I ka aroro o ni pipitin te maise a pupura ni kaputa tepe anonous, ni karika te tepe yang epes I rowia kain tepe makuro ni kainis me merintari liki ponteika. Ripo sina te aisi te pliu ni tepe makuro ayo a tuara anua na kondan aru ni karika rongrongo panan kiribas pa korona ta yan na sibo I kai epon rangini pou o ni kona na nora ki ni katua pipia tepe anonous. Nana kamea tata te potaki na makuri puki na kawa a kaupaira mei marawa ki te M4. Wapai ai ka anora keikai, hea kanga ka kin te uan, poni miinde pa tauan te warekeno yantari, are ngaia ai e kona anora ki ni bebes. Apo nuota ke siipu, hai ka api pete ikai nukorokoran te aira, are eirekereke mea repuen te uana te warekeno yantari, nte tapo teen and right, Irarikin tepe manua Papua New Guinea, haririkin te manua ni mei. E kamatoa ki mente potaki na kawa Papua na kia ta kanganga mena siipo ikai, o nika ungaia amata pa a siipo ikai ana konana pa, nika mene naki pukin takatitei. Rorongon tepe tepeke. Ndetai yaki mena o bisi ena nkabupura, ana katua ni meua tetai yon nare epaina kinkai, ipukin taka mengiange, Nkai iese ni mga dinanua ki te tua, ipuki ni taka meangyangi. E tau te tautekan PC pa te tua ai pupura, au e kametua te tua, ni kaitara taka meangyangi e na painaki inanun uowa te wiki mengkai. Iaan te tua mei maina, au te tua ipuki ni taka meangyangi ni katuapong ponnapu I te tara, temane ni PC, mei muin dinanua ni te tua yo, nkai au enang pirira ki te tua na konu wapupua te tara temane ni PC, ore e kani anapep. PC rarikin ana katua anu usiran, ibukin ta katua anako ya kain ni usiran, ake kameangyangi, mea ena contain, au maisin ya kameangyangi. Eta kute minister ibukin ta climate and environment, linta tambuia, nakon bowin ta usintei, ipisi in ta kawapong, pa bukin roi pitakin de tua, ibukin ta kameangyangi, au kapupuran de tua, pun kataan pitakin anuwa yamata. Himenang kai the commonwealth, of Northern Marianas Islands inanun kanganga ke ariki men kapongana de drug had methamphetamine according amen me amen tepane are atarwaki k
ke Ariatara Roa ki Rōn Amerika. Women Mayor May Saipan, Rota Tinian, o Anguingwan, o Man the Northern Islands, ataku pa korakoran tepe, hankai, yak kunan kaitara pirmakan na pupuran, arun busin, o makitena kin te metham fetamen. Haposi korakorayan kai te Mayor May Saipan, Chose Plus, Kameko, te Mayor May Rota, Abri Akok, te Mayor May Tinian, Akuikan, Edwin Adan, ha te Mayor Man the Northern Islands, Valentino Taisakan Jr. Nikana koa ya bubusi nakon anarapata Amerika ari etape mea puakana kinde drug at the United States Drug Enforcement Administration pa ena karokoye rikan hapisa ai ka mata yon kaitaran karokuan hao maakitena kinde drug kayo. Tepa indapakau yon tarataran mea tararuan teyen urarake men te sa sa taraite ke the fire watch ya san kunei eraka yon ruapui me ono watenga ta yen uraraki ni kaputa on Indonesia man tena makaina hainako awa yoari erin na pa yei Papua region ne kapene au ya kata utawaki pa enakon te pupua tenu watenga teka jepe hari ya san pui ke yen uraraki ni kaputa onon Indonesia ni mua ni teran wa watenga wapui me ono wa hayo are ari ki yei tapo ika akurakura ni pui ke te uraraki yon South Papua, te tapare e korakora yei takarikira ki yon te waa ki nununiki, nta apa ke pon teian pokonikai au au mai mai kai. Hataku tan poto ka te nuaru menta pa yo sikane, pa e pon riai. Mua ni karawaki teian ka kai au kouke na kon ta apa ke ana karawaki pa ta apa ni karikira ki. Ntero pa e na ta ki patira ka nganga ka ana kona, ndiki na kon ta apa ikai, nkana epitaki tein, teina mankoa. Kai ya tabe ndikira ki korakoran te au nino, au akauring tanda pakau, yon taran kanuan pong, pa ena ya irikira ken natakanganga yon maisin tayan urarake, haika anariki. Rungurungun anap. Ya sana Prime Minister of the United Kingdom ge the UK, ntaku pa London, ena pautuka Ukraine te pupua te besente, imuin kanakuan na nakauring rusa pa ena mais takanganga imuin kamatoana, pa mai pokon drone sa ke akakipea ki nikariputawa ki ay tapo a ke atakitin yon rusa ponda yon drones man te UK. Etaku Prime Minister Andy Benham pa UK sa giroron rusa. O ena tima to ante irarikin Ukraine ntai a ke kainanua yei pokana. O ane te kwa ua ay enake konani pirina kome yei hapana. An embassy rusa in the UK e pukina puritan papun nana yang roi pa enakatime toa te poka yon Ukraine. Antau ba pupuran ana ipopok puritan te poka yo pon pupuran napa pekeni kaina. Ukraine e atape nika korakoran kaya na poka yon Moscow o makoron diki rusa ki tape ua. Antakiten te yan tapun karo oira o ana tapun karo pai kenen nana kako ta kampana airang ni pupura yon rusa. Wildberries. Oh, te wana te ririki min, ongurayan nana keisa e erangi ni kananu kawa kia ni kakupanako. Oh, enangi manga te ririki. Nkai te sa sirisiri me yosteria, hari kinakina pa nkai pa te mushroom mera, imatan te kapowi, ike enakataye ya inurua, mwesi kantayakana. Yapo ni kapurea ki Erin Patterson, ni uwa matena inanu ni tepetempo ni te ririki anako imin, siringai ya teni menna na koraki, au nikataya na pa, siringari ki te menna nke erenga na kanaya, mea te mushroom, erang ni poisin, nke ya maraki mea na koraki ane ni muyangana, i Victoria ni teririki uwa tanga wapui me tenua. Eta kune yei, ni mapui me te wana, anaririki pa, ya ki angana ki roi takapowi, kiras, nka yei ka anganga yon te ye ni kua uwa, anuwaya ta ye, taan uota te tang, awaya ka anganga taan mosin, te tai, hari ya peaira yei moskante akana. Tetei ari yung raya kina ki yei ana keis, Erin Patterson, o taan wota tang ana pontu anapa. Menga rin anuan di kikaini peaire ipukin mwesi kantea kana. Etaku desa mwesi pa Patterson, ya kona nipubusi kaino wa matana, imuinte nipui metenua tiririki. Me taan wota tang atako, pa erangini wari erike tetei ayo, o eriai
tesa sirimia tenimen amata ane nak karya yakaki pa enakai na amata aki. Rongrong manpanan kirpas.

0: Nakoimi era customer sa kukurei Vodafone ni katanota, paye kanwa nga men kapungan akin na service yon the recharge.
1: Hindi ba sila ganun maye? Sila ba na nigili tuli mo kata?
2: Ayon na isenero, ayare kataya, kataya, kataya.
3: Hindi loro na, ayaparin, telefonia. Tuwa na agya, kaya kawarin na, mangan nako, Vodafone, takuwa ka na ngayon. Device promotion.
2: Karagi ang mga kayo ang tingin na telepon. O, fine na ko telepon. Kapuang kay de AO6. Na po na app. Baka na po. Nan tabuwa rwabi marwewa na kon. Tabuwa rwabi marwewa. The Moto E14. Nan tabuwa rwabi marwewa na kon. Tabuwa rwabi marwewa. O, tabi wari. Akikita na telepon na ika daw Royan Taylor. Ay ka. Apaka baka baka baka baka. Kaya na po mo kitawa po yan ito yayo.
0: Yay! Ipun ka ho murala na ito po kitawa. Yuhay ka na yakura.
3: Ilan din na beran. Oh yeah, ito pa kanipo, bow, naroon.
2: Ako ang kay, wawa ang may yaw saan, ano na kirom, ito pa kanipo, yan ang kawawang telepon.
0: Yan? O ito po ba hindi embesa QR, yan na rin na pa yirom din, may 1%, ito pa kanipo, yan din na nin ako tayo ang telepon na.
3: At ang rin tayo, nitapo, baka man eh, ilawi akara, ipairiki. Oh, Vodafone, baking, wakan, met glinik.
2: Yay na ba, inani kay, na naman na ba ito matua? Daytag met peso sport complex, ibagini ba nindo ko na, telefonia. Tawa na agya-agya, kaya ka wala akong mangan na kong Vodafone. Are kong wakanin na ngayon, ibigin po kam kaya kayo na lang.
0: Ya, sila niya po bukitawan?
2: Ah, nari ko. Paso na tayo ngay. Haya pa ka na po ngay, Vodafone yun lang na ko na telepon. Sa kita baka, ikanaw raw, pa-iapon ng babo kita.

0: unnecessary promotion.
1: Ay, mga tigaran lang nang. Ay, may sila nila na wag-uda po.
2: Never letting you go!
3: But he won't bow tanks, solar charges, him phone cases, pawadaya. At ang roi kayo naroon ba yung water phone?
1: Kaya kina ko na yung aurora pa yung akong telepon naroon the power pen or the solar charger, the phone cases, the dimbot classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikin.
1: Sige roi,
0: sa pwede ka school naman water phone ay kakamukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone tiki, inawalawale, bigay na daw, ipay tiki, ipeso, o ikilismas. Watch up, young man! Here we go!
4: Awane mo am kampana telepon Vodafone me kan wan wan ay bikin de ta na we ke sama ngan orang kan dari mina hi bikin na bade ta nang ram ma kwan tan ngan kai pa ay pon yon na pe kawai nan den ta bu bunga kan nam katawan u me kai ni petam ke ngai de nang ani kodi te kanan na yerong rong response sa ke na kona na pe nang ani kodi kanan ne ya ke te ke pa yon ne ra wa ta na pe kanan wa mi bikin de ta na we yo an te na ta ya ngai ya kwa nga Amene nai aya services sa kaya kaong rai kwa yain tatay ayo ke sa mga nurang kanne am kampana na pe mempo takine makuri te Kiribati Insurance Corporation. Yeah.

0: камнапен нэмэрэг ангирбэс нуугийн дэвсэндэ яёо о экуврием компани ке ясигэн атаг нарана агирбэс инсуранс корпорашн никатаната амэсэвэсэйка акуна никатана каубаим нгэтэ гирбэс аяретай тапаран койтэн нэва мэни кой кой паяпурой ойметирой ён тэнтэ пахамане не пуророй айка понси тоуана тайна не пахамане авухатана кина пентэмэн э тоуана тирики нарын айкай
1: тоуана fire another allied perilous kumega
0: turaraki kingana ekurasina kya mouse yeyana pororoi insurance yon fire and other allied perilous taparangoi this business kipun nam private house emetiroi or pororoi ngayari wego khawara insurance ibukin kamenwan nam mouse kyan business mentoraraki kya kapon pairi ke ka pupura narun okina kwakin nam mouse menipon mamananga anaurupai tiang puaka kye pakarakin tekhaya pupura ke akipena ko haban na mouse awa pesiriki wowa marine insurance kic e kona ana pen kamen ko men ana ngani ka pon pai ni rege rege men pos a minjin awan pai na kon nakawa akiko kamen nai oi pon ka pon pai ka na kon ande ke na kon wa ta pewa ai ka rege rege men pos ina no ni merawa marine transit ye ne pete por roi ni ka pomi ipukin kamen wan rarain am ka ko men te pete wan na kon te pete wan ipukin ka ru wan na kon am ape makor ipukin mi business so pon ka mi ake ka ma ya wa ka ru wan na mi ka ko ke pai na kwa mi aus na kon te ta paro ko me ya kai ai awa the motor vehicle insurance kumera de urwa kina kon namka ke ampas ke am truck ari ko kamene na ibukin na miyango ne karikira ke e popua ho mene ka hora khaya ne karikiana te harangi ni popua ha o wa yenta ya kono ne mekin na pe na kono roi ni ka ba ki nam pai na ko e kham nai kai ibukin ka wa kham am karikira ke e yang ka wara te ke ai si pa na ngan ko tera te me roi o te me su roi ibukin tu ba kin am ka pone pai na nan te bong to wana na to wana ke te ke ai si eta roi ni ka po mi on wa kin rabatan te kha te u pai na kon na pai te men na ke me am te men na ari e re ke re ke yai am ka ob na ho ya am ba sen sa ni me wa workman compensation ko ta roi ngoi te sa ma ko ri ni ka po mi ne am nam sa ma ko ri ngana ngana ka po ni pai na no ni ka ro wan na ma ko ri na wan te ma ko ri ai yo pon to wan me go kon ana Pomi te KIC, erangi ni kahawa ki ibukin buwe te saka makuri. E na kona ni kaira amiyao, na kon te katamerua, ibukin buwakan ka tiyan roi suwa. Me aanga ni kamakuri, pena menu roi yam sa makuri, inanun ka penyan tamerua nti tararua e kura roi. E na kamenu kone peongkoy te saka makuri, meni itira ni ka penemane, ari kuna rie ina itara na ngaya, inanun te kapone pa ito wana mette wana. Uringa, papun tapi mkoe e kukamakuri ya na potan na omita kiripes. Pakuriye ni busmaya te kapuomi na konti sa makuri, mkana ya kapuani pai inanon karawana na pia kulpukim. Ngayari, angan kia isi te mihiyok waki, tena tepa amka nganga ay. Oi, tuko anuwa e travel insurance. Punti pururoy ni kapuomi, e kunan kamenoko inanon namtay ni mamananga yamnang o inanon ni merawa. Te pururoy yeyo, arina kunan kataniko inanon manangam mkana aruna pa, ako pena pia nipua ampa inanon manangam narun. Am suitcase, am mana ni mana, am laptop, kiam pai di kita pewa. Aku kuna ane penika poi am pai noraki, kiam pai di kita pewa. Aku kuna ane penika poi am pai noraki. Aki hari kini nana mana ngam, yan am travel insurance. Mungkin aku kari nana dintio noraki, nantai ni mana. Inapun sih kini nana waki kanwan tepo me kita kapuomi, kita claim form, or am receipts, angkana aku kini mana mana ngam mana, or aku wan, aku kari kini am pai noraki nana nantai ni mana. Inanun nantai ni mana ngah area kiri kiri ke me orang kim me maina. Ibu kini nami kan kami ada dari kian nak kena services the Kiribes Insurance Corporation. Kawari rangkai nana me in office di payri ki. Kita repuni rante nampa. Esua ni me wakia wowa wowa onowa wowa esua. Kesua ni me wakia tapur wowa onowa wowa wanua. Kami ya ke Christmas tapueran otiraina. Rita kini mangan nara office di London Christmas nte nampa. Esua ni me otenua. Akia, akia, akia, wowa akia, kipunroko ni kawarira na wante makuri.
2: Amen na mdongorongo. Ane kwa sipasta na penangura yakin nane menam kampana na pe KIC. Aya ko sira roin karko ira naratay. Ya puno po roi to wana di saang urain anante tamero ante tawano wei. Inanin na pe atapeo watetay. Ako na kuna ni mga ngura yakin iya mdongorongo. Nimetang ipukin na pe data nunguram inanante tawano wei yo.

Kamnaneri, ana customers tiasi nimera wa company limited. Ikupure yam kampana TACL ni katanwata yeyan oxygen gas generator. Ari ekapungana ang kaibukin tetumetume kete welding, ibukin katehmetuan anamisin ni makuri o anakaibuke. Ipupura ana capacity. Ngayari, ekunani ibubuokin ako yung ometa ke kampana ake akainanoya.

When can we ya kakin na ho oxygen care cylinder ni tabene? Ya inabe ana aggregate washer ibugin was yakin me kaisa kakin namtano me ammatame ibugin kana kwan toron tiyata me metetano nte kantani nga pa yanakona ni garigira kia roirin amkateitei. Saki si ngaya me iti meto ane pentauroya mkampana ayyo nukapuna kwa tiyata me otetano ibugin tekateitei kipo ni kainanom. Ya inabe te tetrapod ya kinakin narana pa te wavebreaker ayyo arirangi nipongana ibugimin naki khammeha nu khan memetan win sepe o tani bono pe poga khawari ken kin tutuwa ana urpai kera ken ya pusintari ori kiten poga ei kidari kin nani o tes ni merawa eta pen kai ni ka horawa na khatai yon ka korhoran me twan te puriki meni ka ponganan denganan tismens e yarana ki bati et mixtures dengaranga aikai asan ro koina nan bainam kampana ayo o konan ka pona kwa kin te pu e mon te metiroi idari kin noini ka tatien nam kampana ayo o e kugurei ni konani bo po kin karawa kin services narun naikai Korowakin hydraulic hoses na kakin size yana ko. Yaina pes mens, eskap o na kwan tepo e monte na tiroi. Karak yon ako may nori menika kwa way ana services sam kampana A. E TS Numerawa Company Limited na na main office sa rete itapon takurunga peso kientareponira yon isuwa nime watawana wawano watenua au watawana.

Ang teme to na pa ang rami na nun tatawa no way. Wapoy mo na warik timinis man kayo ng puro ay wawate sa ang ra. Ayong kanya tawa ng mga rakatanwa tares pa mga rakoy na nun pa. Na kuya kanuan ingirawa menei jo ataw. Kanuan na siya ay kataramerawa menei kaekia. Takatukia menei kapene. Binga menei yereta. Takaniko menei sepope. Awa ito su et patan rice. Kamna pene ni meuri. Kama kauringa kikai ba nang waki kanuan tegi kina na kontepong ete kapong. Wapui nokas wanga wapui monowa ni mani epen mayana.

Хам на пенин мэрэг айн крипэсэн үйгэн дэвсэн дэй айгүү Эгүүрэйм компанайгэй айсийгэн дагэн нарана Крипэс Инсуаренс Корпорэйшн Нэгатануата анэр сэвэрсэс айка ахуна нэгатана хаубайм нгээдэй крипэс Майэрэ тайта парангойтэн нэва мэнэй койкой Пайя пуурой, ой мэдэрой, ён тэйн тэ бахамани нэ пуурой Айка пунси дуана тайна нэ бахамани Обу хатана кэнэ пэмтэмэн дуана тэрэгэгэ нарэн айкай Дуана Fire another allied pyrolysis. Kumeka duraraki, kinkana ekurasinakia mouse. Yeyana pororoi insurance yon fire and other allied pyrolysis. Taparangoi tesa business, kipun nam private house. Emetiroi yon pororoi, ngayariwea kwa kawara insurance ibukin kamenuan nam mouse, kien business. Menduraraki, kiakapuan pairi keika apumpura, narun okinakwakin nam mouse. Menipuan mamananga, anaurupai tiangin puaka, kiepakarakin tekaya apumpura. Ke akipena ko haban na mouse awa pesiriki. Wowa marine insurance. Ke IC ekona ana penika meno ko men ana ngani ka pon pai ni rekere ke men pos a minjin awan pai na kon nakawa akiko ka men nai. Oi pon ka pon pai ka na kon ande ke na kon wata pewa ai ka rekere ke men pos ina no ni merawa. Marine transit. Ye ina pete por roi ni ka pomi ipukin ka men wan. Rarain am ka ko men te pete wana na kon te pete wana ipukin ka ru wana na kon am ape makor ipukin mi business sa so pon ka mi ake ka maya wa. Ka ru wana mi ka ko ke pai na kon mi aus na kon te tapa ro ko mea ka yai. Awa. The motor vehicle insurance. Kumeka te uruwa ki na kon nam ka ki am pas ki am truck ari ko ka mene na ipukin na miyang wani karikirake. Ipupuwa ka mene ka kura kaya ron karikiana. Terang ini buat apa? Oh, yang tadi aku nak nampakin, nampai nak kena orang ini kawal kita nampai nak aku, eh, kami naik kai ibu kini kawal kami am kari kira ke? Eh, yang kawal ada KIC, pai nangan aku cerau temui Roy atau temui Su Roy, ibu kini tu pakin am kapuan pai, inanun tepung tuan atau tuan. Kie, KIC, etau Roy, ni kapu kami on buatin dapatan teka, tu rupai nak kena nampai temen nak kemeun temen nak, hari ini kira ke yai am ka, abun nak hoya am pasensa. Nimewa, workman compensation. Kutawroi ngoy di sa kamakuri ni kapuwa min meaw nam sa makuri ngkana kapuwa ni pay nanon ni karawan na namakuri na wanda makuri. Ayyo punto wana may bukon ana kapuwa mi te KIC erang ni kakawag ibukin ngoy di sa kamakuri. E nakuna ni kaira amiyaw nakon te katamerwa ibukin buwakan katiyan roi suwa. Me angan kamakuri penamen roi am sa makuri inanon kapenyan tamerwan titararua e kuro roi. E nakamiano kone piangkoy di sa kamakuri menitiran kapenamani arukunari ay naitara na ngaya inanon te kapanipay towana me towana. Uringa, papuntapi mkwe eko kamakuri anapotan na omita kiripes. Pakuri ya nibusmaya takabuomi na konti sa makuri, nkana ya kapuanipay inanon karawan na napi kukukim. Ngayari, angan KIC temiyakwaki, eh natupa ang kanganga eh. Owe tukonuwa e travel insurance. Punti puroroy ni kapuomi, eko naan kamenoko inanon namtay ni mamananga yanang o inanon ni merawa. Tipuroroy yeyo, arin ako naan kataniko inanon manangam kanaro na pa. Ako penapenipua ampa inanon manangam naro nam suitcase amman ini mana am laptop ki ampai di kita pewa aku kona ana pe nika poi ampai noraki ki ampai di kita pewa aku kona ana pe nika poi ampai noraki aki hari ki nanan manangam yan am travel insurance kana ku kari na ndin tio noraki nam tai ni mama Tena pun si kain nanwa ki kanwan te po me kita ka po mi kita claim form o am receipts o ang kanako ki men manangam mani o kakwa wan e ako kariki yampay nora ki nanan namtay ni mananga inanan namtay ni mananga ariya kirikiri ki me ora ki may maina. Ibukin na mi kan kami ata tarik yon na kona services te Kiribes Insurance Corporation kawariran kain nanamay na office di pairiki kita ripuniran te nampa e isuwa ni me wakia wowa wowa onuwa wowa isuwa ke isuwa ni me wakia taporo wowa onuwa wowa wanuwa ngami ya ke Christmas tabueran o tereina reita ki ni maangan na office londa ni Christmas te nampa e isuwa ni me watenuwa Akia, akia, akia, wo akia. Tepon roko, nikawarira, nawante makuri.

Educates. Educates pun tuan kami pokok dan nakari kira kita pota ki bukin dayrei. Ekan wan dan nakari kira kita tau dia kani kiri pas Australia. Melayan takari kira kaya yo pun jopuhina teri diki onsen wa kena ki menua watenga wapi metenua. Educates ikina ki narana edi kiri pas education. Aika I kari kira kita pe wa kia asen wa kena kiri nenun takari kira ki educates ki kiri pas education. Kakura kura ki narun tiang ariri ya temeru an tapun dayrei. Warukuan arun na yabarbar me yakurupu kini kiri pas soni metang ate in dayrei. Kami ang makin makurin yu awa o karikan dayrei ba tetap wemen on maneiya ate in ikapenu. Owa ini namun nana kamu teriri, oni kata roy pai nangariri bukti nana kini terapi kau ehanwan tai ekang tai ke wapi metawan sentry. Nika koruan nana naiyo, owa ikai makuri eka karawati iron educates. Chitsi, kete gender equality, disability and social inclusion. Ete metua educates ni karikipai metepota ki bukin teiri, ni bautukati ECCE, kete inclusive education, intaraya patiriri emenu omen nakoroi bukia teini kapeni. Literacy and language. Kata meruan te barabari te korupogi te te te owei te kakawungu. Ete metua educates ni karikipai metepota ki bukin teiri, Nipoto ka the primary school ibukin de mwandinan ibukin tokora kita wana awawa o the good start to English ibukin tokora kita nua awawa. Leo po niya yung atenju ngaru ke professional development, maths, BD. Ke karikira kem na yako napay atataan deyre. E di natuwa educates ni karikipe metepota kibukin deyre. Nipoto ka KTC yon deya kinaya aratani kay hiri metan deyre. Pong ani kakora koraki mdabe pa yako napay. Oni pene aroi ang sipawai rei ay katamerwa. Palyong ang tamerwa riki ay kakonapay ate. Climate change and resilience. Iti metua, educates ni karikipay metipotakin rei ibukini makuri meti policy planning research units o the curriculum units ibukini kametuan. Kay ni peiri o karinan bongorongan pipitakin kanwan po hindi kanwan rei. Men na iyo ay kunani kaungay sa rei. Panari yakini ate ka nganga ka kona ande ke men na urupai akia iri kiri ke men pipita kin kan wan pong o waro yan tutu koi ka nga ai kai ira ri kin ari sanus o ai kai ne bagari kira ke ka e wa ke ne pe yana po to ka educates na konte po ta ki bukin de re the teacher registration ke te po to ka na konta wan mi ata ande re CTAC ke te po to ka na konna ne kari ke pe te po ta ki bukin de re ne re re naro Raising the bar. Ke warukwan te tamerwa ina nun te pota ki bukin deirei. Kemis, ke tawan ang minlongorong bukin deirei. Adain deirei o sarirei yon kiripes. Monitoring and evaluation. Dinanwaki no ka tamerwa ang nakawaki. Irikiri ke mete ESSP ke anakan wanin te pota ki bukin deirei. Finance management. Ka tamerwa na rin te piperunga o te tararua yon te kabeneman. Oi partnership. Kaya kakura-kuraan di karikipay may rapatan ako at kaya kanipubuhi materirey. Educates, untuwa na may bukwan na nakarikira kiti po taki bukin deyrey. E kanwan, anay karikipay titaw teya kanikiripes, may Australia.

Kam Nanori, ana customer service ni Merawa Company Limited. Ibure yam kampana TACL ni katanwata yeyan oxygen gas generator. Ari ekapungana ang kaya bukin tito metume kete welding. Bukin katimetuan ana machine makuri aw ana kaya bukin. Ibubura ana capacity. Mayari ekunani bubo kina kuya o meta kie kampana ake akaina noya. Yatauruay ni kanway ya kakin na ko oxygen gas cylinder ni kapene. Yainabe ana aggregate washer ibukin wasi yakin me kaisa kakin namtano me amatame ibukin kanakuan toron tiyatame metetano ntikantani nga pa yana kona ni garigira kero yurin ang katitay. Sa kisi ngaya me itimeto ana pentauruay ang kampana ayo nkapuna kwa tiyatame o tetano ibukin tikatitay kipo ni kainanom. Yainabe the death report hekina kinarana pa the wave breaker ayo arirangi nipongana ibukimina kikammea kanumakano me metanu intepe o tani bono pepoka kawaririkien kintutukua anaurupai kera keni ya pusintari ori kitean buaka ei. Kirarikin nani o tiasi nimerawa etapiankai ni kakarawa na kakatai. Yon kakurakurani metuan te puriki meni kapunganan denganan tismens ayaranaki bati et mixtures. Rengarenga aikai asan roko inanoni bainam kampana ayo. O kunan kapuna kwa kintipu hemon te metiroi. Kirarikin noi ni katatian nam kampana ayo o yakupurei ni kunani ibupoki ni karawakin services narun naikai. Korowakin hydraulic hoses na kakin saisi ya nako. Yaina pesmens, eskap onakon tepo e monte na tiroi. Karat yon ako may nori menika Huawei ana services sam kampana ay e tiasi ni Merawa Company Limited na na main office sa retei tapon takurunga teso kien tariponira yon isuwa ni mewatawana wawano watenua au watawana.

Amen. Dongor dongor lagi. Tapi awak kena kuasa dong rahay kini akan ada meri ara responses. Nakep poto kana pe ang rami main te kana nana kabuwi te mana pe ni mewa tapu. Ana rata ingka ya ipun si tapu ime ni mewa rigi te minister nang poroi wawa. Te sang rah. Na pun te meton roh ni kuri ki mewa tapu korau dini dini. Ni karo koroi pun wawa. Kuna mewa kuna kanyen te ita ang ram. Ni kana nana kabuwi te mana pe ni mewa tapu.

0: Dindo corona kaya pa rin teleponya. Tuwa na kaya kawarin na mahan nako Vodafone sa kuwakan na ngayon. Device promotion.
1: Kaya kaya ang bakit yung tingin telepon? Ah, fine na ko telepon. Kapuang kay de AO6. Na po na app, pakalepon. Nan tabubwar wabi marwewa na kon tabubwa wabi marwewa. The Moto E14. Nan tabubwar wabi marwewa na kon tabubwa tinabi marwewa. Ah, tabi warik. Akagin na telepon na ikata ng Ryan Taylor. Ay ka, apakapakapakapakapak. Kaya na po mo kita wabuwa yan ito yayo.
2: Yay, pun ka ko murala na ito po kita wa. Yuhay ka na yakura.
0: Ilan din na behan. Oh, yay, ito pa ka ni po. Wow, naroon.
1: Ako ang kay, wawa ang mayo saan, ano na kayong da baka na po, yan ang kawawang telepon.
2: Yan? Buti po ba hindi embe sa QR, yan na rin na payroom din, may 1% da baka na po, yan din na rin ako tayo ang telepon na.
0: At ang rin tayo ng tapo, baka man eh, irawi akara, ibayrik. Oh, what a phone, bakin, wakan, met, glinik.
1: Yay na tayo, inanikay, na naman na batutuwa matuwa, dahil tayo natin peso sport complex, ibagini ba nyo na ko na, telepon niya, Tawa na agi-agi at kaya ka wala ang mangan na kong telepon. Are kong wakani mga iya, ibigin wakam kaya kayo na nang.
2: Ya, saan niya po bukitawan?
1: Ah, nai ko. Kasi yung natin yan kay. Kaya pa ka na po ang kay po telepon niyo na nang nang telepon. Sa kita ba ka, ikaraw raw, pa-epon ng babo kitawa, yon na babo kitawa, yon!

0: accessory promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sinalita na wag mo tapo.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. Ata roi kay naron ni Ben water phone.
1: Kaya kina ko na Aurora pa ina kong telepon naron the power pen or the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oh, wow, po na may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, oh, may school ko rin ikin.
1: Sige roi,
0: sa pen ni kay school nangan water phone agya pang mukha ni nangay niya.
1: Yaya na mga iPhone tagi, inawalawale, bigay na daw, ipay niki, ipeso, or i-Christmas. What's up, young man? Here we go!

Okay po yung sita, pero warik titiakan na ng puro ay wawati sa ang rake sa natin may ton katangatakatangtang ay warik kayo yung maente tawro ang tiyakan wante takapuwi pagkinday tanong ram.

0: Cette meilleure nice itar honorable nice itar nang ko do fo
1: pi ga era ba era ba dei yo ga ora ma ngene yo tai tong ba nang ki ko au au tai tai yo me era ba ai mai nang ki na ko ya pun ko ta ba na ya kai na ko ga ro re i ko ta ki mangai ta ka ma na ko i ko na kai nang am am habis a kon ti ti be sin sin ne kau men nga gera pata ni kai men pen gannong ta bodi men ayi ri dan kai dara kami men tani ka bene oi pur ngai da andai o ge na age ya to ge ge ya ari ke ye tai nong ran tai yo wana de me uri o de me uri ai ya tai yo nan pure na ni ja de ba yo ante mo shin na yo ya ngan boto ka de de de che mo chine ta ka ke yo ai ta pa ti che ko sa yo sa ti pe e po e e che o se ba ra se ba da no ngor ka nga ta ka ne yo ke ha ti pa ye e na e na e na ka sa ka ta wa ti ra ti ta ko ti nan to ko me ti pe ndi i ko ti ta ra go i pe ka ha ti ra ti ta ra ki na a na man ti ta u ta ke na mo korona ha sa ta yo pa ti ai yo a ka men san ya kamen sen serap dira de te posisi sai bukin dira ibukin de kawa kina na namen te kaum sira namen te kaum sira ke capa era ina ta ga ben sen set apa in ka ben na te pai ai ka naro ye ngah pun naro kata maruan ki te kata maru ya sa ai ben ma ben sen ngata ye ha ti arun arun wa kina ti te na ye pun enang simbo arun yang wan ke akarawan yang ngeng ka ko wori kam dei dei pokomen te primary tiket de tuik kemana ka khawak di bel jana tamoy mo sebu ujar bender bay main siung ta ka na konde tua ke te policy te ta te policy jare on ere na ni rak ke han de bay ana ka khawak ke o na ko wa yang i ko na ko te ka nga man ti sak sin ja te te ko na te won ke me bun na ta pa na o bukin jara ta ba kun ata wa yawana wana te mai ran gawa ku si te ai ta wa ran asira ki te tu ha te jeung nya ga na ko ni ra ki te tu ang ai na ko re na ko ni ra ta din sinari na ta te bai sin ni ko ra ina ron jera ina ron da ma ku ke pa kana si cha ki ngote ga ina ku si te ra ta ta ka ba na din ka ri ke tu ai to ko ra ke ke to ko ra ka ki ke ai ka a ki ka ra ra si pai si pa ngai ina ron je ina ron ne ga ina ron si pa ngai ke ya re a ni te bai na da na ina kinang nai gan de gai gai tin ai di ebon angai ban nang naron ti tu walk into na ground ti ta ko ba nan sian na na e nan do di ka ngai sia men nang nana na utai ti tu walk into ya out angai ban naron da ka ambai kan horo ye ki ngai mo rai ti te man ki ki ko ni inte ti kan kan dan tara ye roi ba na ki ina di inta ko ina di inga ki ina di ona ni ta ye ba ida wa ina pe ni ina di inga ki tangana sang dira ake ta kon suona ko yei ken mora ake na ganga a san ta a san na nang na te de muyo ko bana a ana ta biakin na nang na ki ngote ka na ko ni bisa ta ta ka bana yei da ana ka tu aya ni ko ra te ti a an ganga te jera te te ba yene kan idang kan te akin da ba na de na ni ka ba tu a ki tu ken ai nang kai au pon da lu ka nga recommendation da ba na kana ko nari kita uta ka tonda ni dibun dahani ni ka wori ga ga ron ta indira ka ngaro ju bisa ba ipu kana ko nari to ku ka tadi kita de 6 month ri ke ngaro ju ka kita de account ana ka am je mo ko ro ju ra ju ha ta pa nan ka na le sina ka ra ko te na te ka ngam ke ha si si ro ye ban te ya na je je di bo sa ni to ba ipu mo e ko wan da sa te ki te presence mai mai na ayo wari ni kiri kiri ti akang di kibata men nga ayo men 2018 na ko e pun na pa apa kira hati akang di karawon wari 2018 1920 ono wati diri ki kang hati ki sema apa nang darwan ko ra hati ra angana e pun hati tau ti akang yo na ni ni ka wari kiri ti dai ko nang kan daru na na na ana tu ana tu tu ke dara dara je en tu tu nje apa yang andan ka wari kiri kiri ti angat tau ti ra ti ta akin yo ti ana ka un je mo ko ti ora me ti ora ah ni ra ki marun teragi ya tani mau kudu pak awar aku kon makin aku tiba ya dia karo yang dia kiak kanga kanga ni pun darona si pun ada sakit apa Pana pa iti ta uter? Ki? Ayari, ay kang ako nandito yung iti tani mo ako iti na ori kang kasagira pa ipana pa iti ta uter. May po nori. Ngayon ka ati yung education right away, may. Apo iti nga tayo, yata yung wali po na sagay yung pa. Ang kanya sipon na, sipon lani, intrigue na di ano mo ito tiyak para pa. Ay tapay na nang wali na tira, tira nga nga. Mali po na kapat na tira. Ano po diyan na pa ayo? Ipo di ako rin ti. Tinano, eh? Ako ako rin tira, tira di. And to make any the speaker that you took the make and not able to go.
0: Kurapa, Sati, I was on a road where you mean a guy when they didn't take in the water in Mokulu Kinti. From wrong to men now, Honorable Alexander Tep. Meet?
2: Kurapa, the speaker, or Ilankam the Ruru on the Tokose. The board of nominal in our pay the council, where he the state fund, he really ate Alan fund again. I think he came Marigan up in the way up in him. He didn't tell what lawyer in and the Ragway, how one aggressive bag, or an aura how an aggressive bag. Really, you can now have an hour either way to do it, you know what again, the contact. You know, we have a high diminuta, Ari, can I hear the Darren Harden, the digital government, okay? Ari can I. I line of communication is bad, yeah? Or the transportation or that. And it's like a store was on the Bobogate or and Panawari. You can date that the horse said it was my on Nuran Kongaki House, and I think only House, but if we're in the house, when I tell you what the money is, even if you pay a money to put the knowledge of when I hear, not the doctor, and I'm a great and I'm a great part
3: The Public Procurement Act, aye, the public procurement regulation, o watenga wabi, ye tenan penal code, or tenan suake de gerege metotenan, paye tenan anti corruption, getotenan suake de gerege marun, tokamenan, puaka, anomani te council agitera. I don't but all you did a year and in Kakawa get is a bain. By the challenge, turn on the tau tech. Tokunangia in Garoun, Shrubai Yam Suaikai. It's about time my Shangria in BC. Anangia in Karawak in Nunyak. Pongana Tongana Amatua to Agdenan Suaikai. Otongan is upon a Nora, the Tamarua, Nakontenan Dibos, Aikanaru, Meluya Council at the Sabai. Orang yang dia umur orang kita yang dia ni kasih suruh what next? Cina ini mana? Jadi kita tadi yo sisi dah to write off, sedang ngan write off, akian di suang kaya sedang ngan write off gaya. Orang kena ia ini mana yang di suara sedang ngan ngan maka di write off ani betul ini mana? Anang kami unagi dia orang ni cina noted report tadi mana anang ngan tahu opinion ni kami aru. Paling kai nampun esok nanti ya anang puni pernah pernah ni diri cina opinion ni kai ibukin. Kanuan tayo kano? Ngar ko wadi tayo yari yung right off o silang siwa ko na ni mga waki tisirat siko na ngay na kanji yaw sa iyo ni ka ngay ti PAC sangan kumakam yan ang right off o ang tayong ganyan na karo yung mina ti sa babayre sinong kila ti local government act ba itaw pa iyo yung muan ti kakawak o sinan ako na napakat eh 7 sagi ngay Jeloye ti sebebai le mai kata yen wari-wari in kakaya tina apa ye sikon ni koroi in tata yeyo pa ina kata na ruarun ana wa ti council na ruarun teraruan ana mani ti putan no meta ani run ti council oi to pai nang dawata makorokorun ti suan ani ti local government act part 7 o ye na section ngali men ni me bui na awa na kun ono bui na waniwa ita upai yo nang ni kakawa ki patirang ki onan noria Temini tarik tapi na, betul yang karu wakin di nanu wakin suaiyo, orang yang karu wakin nurak, betina aje kahangan, betina apita gay karya yang karu disuaiyo, pengen aku karu betina ni apita gay gay, atau ini na, orang yang konan kita marua arun ayawaki council, marun dibuat nakin, anak mana te council, dia anak mana te putar, normal tarikun te council, narunya sungra disebabai dan te tayyo, orang narun nerita inna diseti teman dan mayperu, apa pun nang ini, orang yang dikau. Bayan di local government act or nota where me mere or yang ini kangang ay kametuan tisua ani to 16 onupi mego ke pantisua e puni kangai dia ki kosi apa ningai ay na submitted ay account councilor ke antai ay na sign ay na certify ay account councilor ay kangan pun sita boti na mangka yang ta paya ki paya Anurun nerita yang kini disetui mai biru, ane apun tiga jenah nak count, anta iya ane sayi naya pak iya, mana iya sota wayu, akia apun specify ni kangai, te count sira, jadi uana makai na imin am financial dia, aku na submit am account, akia. Count, akia. Aitu bayu di charge nak untuk kita hari tapi hari ini jana tanya ni council. Pemberi ini utara kita memin nak untuk siapa ni kangai council. Jadi wana makai na imu inti financial dia akan na submit dan dia kau narunya iya na nak kau kibas kibas. Unu buat dia makai na ainer iya submit itu sama account nak untuk dia otita senior. Naya o aki angkai nara local government act. Karena iya so tau. Akan nakon make reference nakon section untuk bina wu, okay? Antai yang saya nak ia, antai yang saya tipai di account, ia kena tak kosir. Hari ni orang pengalih yang kan saya nak ia di media, yang kan saya nak ia di kira, yang kan saya nak orang tengkan ni, ada yang saya nak jangan dipusakan ni tiap hari. Ngayari siapa busi, petiran dia kena nurak di section ane untuk bina wu, hati nan closest yang dia dekat dekat nang ia. Agi yesen tekin bayangan nes kon ari ni kata ini kan metto asek sian ni disebe bayi mana pun ben india norak jenan sua akia kainis marun anam mapuri te kaunsira e kata ni uang kan ni disebe bayi ni point Atau cina tiba ia sibia ini koroi. Cina anda cina tiba ia sibia ini kai mua ko ni koroi ti sebe bai. Ako wa sina dia tuwa na dinero na rite agin. Ili ia mua ko review na cina ti suai ti local government act. Cina suan kamu kuri orang ita upana ng buli pen na mo na sina gini kapen. Ye. Pengana sika meto tuwa na be ti suwa. Cekangang ang kai ti sebe bai ba. Cina suwa. Abun nang wariri. Anang ini wariri kira suwa kana aminan nara local government act disebabai. Ayo betul it's about time mai. Anang iya ini kapu buraki tenan tenan suwa nebe nako iya cikurat. Aki apun nak yung teh? Eh? Apa ran nanu rawa amai serat tetakaru antai kanak? Eh? Kam nak rawari ibu busi diseti mai tiusi teman nengah. Sabu busi ngam ita ni mau kuri karot tetamaru. Mangkana ya pun penuh taninga. Tisa mapun. Eh, onro na si pun ben na tai. E penuh taninga dia pa makuru tuwan. E nang kamai nga kina kon dia pa makuru tuwan. Eh, puka. Nu resolve te kangang. E nang kon create te kangang na rimin. E dia ini na tua tua tisua tisa be pai. Mangkana ko pun dikin te pure. Apun ka ko wat. Ato ko pun kain ka tiek. Korien ka suwaye. Korien jenak. A korien ka itara. Sepangam, aku nari ayi, nika puomi, eh? Pangan saya di sebab bayi dia sering buat nyukyuk ina bandar rayu, ayam ngaruh kena beri ibu serimina, atau ayam ngaruh kena beri tita itu, nasi ngaruh tua tua ngaya urai tu apa kan? Itu apa? Tapi dan jauh sayu, sinakanga, tupa, tekanga ngayu, atau sinakanga, nika metua tua hari kerasua, bayangan aku nanti na, bayangan aku nanti mau kiri raputan nama takin tekaun sida, parit mana ni tekaun sida sedi. Saki mana dia apa makoro tuan, nama dia apa makoro tuan, apa pun ini pun ini baka, yang the public fund. Eh, aika yang mana ini kapan ini botan nama? Ayah apa aja kapan ini baka yang the public fund? Ita upaya ita perangai lah. Aika setiga tiga yo, pasi nak anga, ini kapan tua tua ini rasua, bayangan kuna, jena, atau bayangan kuna ini wajib kiri, tayen, ni makuri, aika setiap nuri, tetara, umeti lo, umeti. Ti cheki kapaka mani na kon tiki PF meti punya yega to pun tenan fraud cases eh atau tenan fraud cases nga yere uta kena ngini ngore ba kona si kapaka to si cheni buat uam ge irau om temane ri ba buah temai sia kubur eh ti challenge so ti bubusi na ko ira kain ti tau teka to ayu ti challenge na ko mi yo puni ngai ra sti katita patirang ki sa kona ni peren tara yera suwa ki yede ke ke ya meti anam ma kuri ti kaunsel. Atirang ke ari ke kan ni pakanuan teu senaro ko pakanuan cenan tapi katinan amendment yang ai datang di ga isina nang ni kupure in boto kai pasi boto kai yang di ko waris tani rana mali di boto no meta bai na taruwat ostang dia na ke pun ke ros bangai ya pana pun ka tua ya kinata ona kana wan na yam makur uni ka tipai ya puaka ka ona pun ka na ta wan uni ka tipai ya rodi ona pun nang lagi ne pe tipai ya roi ni ko kuna uni ka tipai ya puaka ka ona nang lagi roi ni. Kau kena nyuni kat tempat dia heroin, aku nak kena kita buat. Ikan, wana, nama kuli, jangan kita. Yang dengan dia kasih tiga ikan ini tadi itu terang di sekolah Nora, dia ina atau bubusi, terang kiri kita. Ika sebab mana ikan, ika kau kor, sebab bayar, kau wira, ara, ara merurun di tadi itu yang si kain ini sih tamen. Tapi apun kain ini sih nak kon tenan audit report, akan ini nanti sebab bayar pada tenan recommendations. Ani ane mga pun okio ginat, ye? Tetaraw, ti agira ginti su, agian ti invoice, agian ti receipt, agira ginti ti procurement act, abon ibu. Ani ane pun okio, ngayari tau pa, sinang iya yung nagitaray, kanganga kan, pasabon natay ya pa kanganga, ay kanasu, away diri na, ang tay, na sinang kakayangan na, sinang kangan to pa, ay tau pa niya kayang kanina nun, aumuan si sila kiri kangay, what next, ye? Ceraan na rin mina. Hari mina ngai na wawa sidang dia ni makuri arasua ai ka anoni ki suwa ai ka ngai pato apun out of date as sidang katai nunui ni katai ni modernize ani katai ni ke nanun ti tai yu ani ka meto tuai ngana meto tu arasua ti sebe baide ai tau pa ina puni bi pe tena tar makuri.

0: 我哋安全皮衫嚟买啦。
1: 呀，还是穿起个皮衫让我咪买啦。
2: 哎呀，妈妈有年纪是，你穿起个啦嘛，你穿起个啦，你穿得多。
1: 呀，哎呀，你要穿得不一样，不然你穿用我咪买啦，你个巴拉巴拉不得啦。
0: 呀，哎呀，那该干不难受，我给给。哎呦，该多晚了，那设备是我的本，哎，我那个老板的名字里那能那么包。
1: 야니고와와어야가나알아나
0: 이런데이씨이내노어멘더로이보긴가이나눈남보빠이
2: 에바이안내래요니미시기리리기아이나어때고왜예가리노만내벤젠비사
1: 어이니때만에가이나노기에이
0: 이양아키때만에에나가보가나케이분시암다레보나베보긴남보빠이
3: 가와라나상다워더폰게다레보니야
4: 100
3: 이보긴남사이나
4: Together we can Vodafone Kinemas Ringa, ayu warin karawanan. Karua anek din pesa ang tapong na tahay.
0: Itawroa yung kayon taribon aki din ang Android.
1: Nakon the Play Store ng taribon, nakon search M-Pesa kilipes o download.
2: Aki hamra ka, dinanon ng Pesa, o karawan po pa inabin, dinanon ng Pesa account, o na na kayo rong, tenin na 1%.
0: Tepangan ni po yon tayo ang taribon, o payin na ko tayo taribon ni Mahan Vodafone.
2: Ipesi, ilan ni mano, o ikunahan ni po po ni kapere niya, ay warin ikin ng po pa inabin. Ibukin lang kanina tata. Oh, program telefonia tawana akia akia.
0: Kie message yon on a Facebook page Vodafone.
2: Uringa kia rekwa kima kuri. Kana kia amane na kima kuri. Amane ni kara awa amane ni mau. Anakon na mempesa account. Anakon na anda kia ilom the bonus app.
3: Tenebi tatara nsite tete.
2: Kana ni kon tempesa nte muantai ayina reke.
0: Tebuina kanwa nam tarepon nsite tete.
1: Karina mfomi bugin temane na kima kuri na kon te muaisa.
0: Oye na reke irom, te buina te tara kanon nam tarepon, nsi te tete.
1: Te buina te tara kana amman na ki makuri erin yan nam tarepon namba ke ammen pesa account. Na ikane arena kona ande ki kan maham, tere pere pe.
4: Kari ni kong kain ten pesa, e pesi, e meno, o yei ta kan maham. Ten pesa, panansa.
1: Ibagi
0: mente tapes na kung dehon kong. Karini kung kain tempesa o inareke idong bonusin ng recharge na rin niya yung sikay.
2: O tara na kung tinuwa tara, de tapo up, eto kitay lang, hindi po ina. O nawan tara, de top up,
0: tapo wa,
2: eto kitay lang, mga po. De pwede tara na kung de pwede matungan sa tara, trigo hop. Eto kitay na, inanon niya po. Awa po ito tara, de fall up. Ato kitay na, inanon isipo. O titine po yung tara, nakon tinime po yung tara, the fight up. What time bang? Uringa, eto kitay na inanon, te po yung natin po.

Ah, ko pantime to ano ora na kon kunam te to kora na aniki. Ho am tain kai bun wapui roi te minis simi na wa. Ko pantime to ano ora na kon kunam man garo ko. Man dan na mga tau roi te ita ora am kemi nkato mi ko ke. Me na kapu wi te mani pen mi ongo tapu ki kin ora am te pakantai yo.

Kuna meuri riki dey giri besa wa teme to anong ora yon panan meuri FM 89.9. Naron na kwa ngora me iron de panan de honorable speaker ena ayo ari ero kuna pen tokina kanwan nong ram kanwan na kapuwi temani pen meong wata ibukin kanwan te tepong ayo takatele pong tepi merwa wan nokas wo tanga wapi mono. Ni mga tauroa hindi kindi ta ng ram na konti nga pong na kapuwi na pete mani pen ni meong wata po are na mga tauroa hindi. Ni wa kina kini puan tepuina na konte tekente ngapong te takapong wapuin nakas wo tanga wapi mono kira ano kono nam tayrik me kan na te me tong kan den deisugo men nam studio i bahiri kitara me kayam sarani ko dik puninga yang fang sos na te me tuan ka kan ko ikano nong ram te tayrik ayo kan wan wo wam karo ko apo ni sua na mga tauro in data kan wan nong ram me tiru ni kare kiro ngono men panani kiri bes kin nong ram da ko kan dik nong ram am rongon kiri bes rokon na pem mayo tebe tebe me on up.

Ramauri, loro men pranan kiri pesiro ngai pi kuping. Yesa te mana per mengo tapun ka pata ka uan wara kan te pira yon ka meunan te tua de special fund men na kampana tau teka e de plant and vehicle unit ke te PVU ne ka nuan na ka pui te mana per mengo tapun te mana pong na na ka mea tata te ministari e tararua na kampana tau teka iu e te keua taras e te akina pa yesa nora ke na ka nganga te PVU nidika i ka mais pa e aponna ki pusiroi onna ki konani ka kuroi kanuan si pangana ki puntepena e tau te keua pa o te kira kia te pira iu ina pon kona nangan te cabinets te kona ni karawa te makuri a te pepeire a pōpa e na kona ni mga nora ki marurungi te PBU i pukin kiribas. E sa te kiribas Family Health Association ke te kifo ni kaota kinakin makakawakin te World Humanitarian Day ari e pakararoi te pungai e taka tene pung te pimeruai wa nakas. E tau te Executive Director man te pota ke iu ane inoma eating pa erangi ni kakawaki roun kifo pa ina nora kakawakin no ka punganan te yan ka kamakuri bukin ka itaran pipitakin ka nuan pong karinan ka pone paya ki a rotaki o nikonan rotaki riki a itapota nomata a riki ponna perai kiribas. Nga nane a ye yana program te kifa me te Humanitarian Youth Club a ki asan katane ya ki yai yon te unikitongo me arukai ka ati men nikonan ka menua tuota panin na wai takaisak inanon te pongai. Saksian me te kifa ina punanga na karinerin ina pena koye humanitarian workers or volunteers ake asen po meu ye ina ni eta inanga aye pupok na koye amata ake arota ki yon itera ni europa ye ke ari ki men pipita ki kanon pong dona ki mane o ana rondi kra ki te kifa ana ponye sina kona pen karawa te meroro me atei o te rondi kra ki ke ana kona ni spo wa irongoro ai ka khawak pa ana kanga ngai ye ndikina pa tani pupok ina nta kanga ke disasters. Yesa korona si pai karuru on pepe tente mai sa pupura ni kaputa te pe no nos ni karika te pe yanga pe si roya kain te makoro ni kaines me marin tari ni ki ponteika eri po sina te ai si te plu te makoro yo e tora no na konda na runi karika no rompa nan kripas pa koron te yanda si pai kai e pondang ni po on kona no rak ni ka tobi pe te pe no nos na ka me ta ta te pota ki makori bu ki na khawa ko pai ra mi maro ki te M4 o pai ka no rak ki kai e khanga e kan te 1 poni mui independent te warikeno, ya antare, hari ngaya e kona nora kini pepes. Apo nuota te sipo i ka pepe te ikai ni korakoran teira, hari irekere ke me repuen te wana te warikeno, ya antare. Nte tapo e titan ride in the Bismarck Sea, irarikin tepe manua pa Papua Kini, hari erikin wani wani mei. E kame toa ke me te pota ki nakawa pa ponna ke te kanganga me na sipo i kai, awa nika ungai yo me tapa a sipo i kai apo nikona anape, nika mene naki bukin taka teitei. Rorong de bitepeke. Detai ya kirang ni meno PC nang kapupura ana katua ni mewo detai yo nari e paina kengkai. Ibukin ta kamengeng ngai yesa ni manga dina noa kite tua ibukin ta kamengeng. Eta ku tau te akan PC pa te tua ai pupura au e kametua te tua. Ni kai tara ta kamengeng ina pai ina nun wo wo te wiki mangkai. Ya ante tua mai maina au te tua ibukin ta kamengeng ni katua pong pon na pui te tara te mani ni PC. Me imuin dina noa te tua yo ngai au enang pirira ki te tua na konu wapu po tara te mani ni PC. Au re e khani ana pa PC irarikin na naka tua anu usiran. Ipukin taka tua na koya khani usiran na kia kameangyangi. Ma ena kontein na umaisin na ya kameangyangi. E taku te minister ipukin the climate and environment. Linda tampuia na kon po wina na usin te PC. Ntaka wapong pa pukin roi pitakin te tua. Ipukin taka meangyangi au kapupuran te tua. Pon kataan pitakin anua yomata. Emen angkai the Commonwealth of Northern Mariana Islands inan kanganga ki ariki men kapunganan di truck at metum fetemen. Akauri ngamen mei emen tepe ayo ari atarruaki iroun Amerika. Wamen mei emei Saipan, Rota, Tinian, au Akuiguan, au men the Northern Islands atakupa korakoran tepe angkai yaki konan kaitara pirmakan au pupuran naron pusin au makitenakin te metum fetemen. Aposi korakorayang kai te meia mei Saipan, Joe's Plus, Kamako, te meia mei Rota, Aubrey, Haukuk, te meia mei Tinian au Akuikon, ai Edwin Aldan, au te meia men te Northern Islands, ai Valentino Taisikan Jr. Nikanakwa ya pupusina kon anarapata Amerika re etape, mea pokanakin te drug at the United States Drug Enforcement Administration, pa ena karukoya rike no bisa aika amatai yon kai taran karukwan
ama ke tana kin de twa kayo te pa inda pa kau yon tara ruan a tara taran te yen urara ke mende se taraite ke fire watch ya sen kune yera ka yon ruo pui me ono wa tanga te yen urara ke ka puta anon Indonesia mende na makaina ena o ayo ariri na pa yei Papua Region ne ka pene a e kata utawa ke pa ena kon te pupua te nua tanga te ka tepe Ari ya se ni pue ke nurara ke ni kaputa ono ni Indonesia ni mwani teran teririku watanga wopi meona ua. O ane ari, ari ki yei tapo ika kora kora te pue ke te urara ki yei yon South Papua. Te tapo ari e kora kora yei te karikira ki yon te waki nununiki. Ntapo ke pontayan pokonikai au aumai mainkua. Ata kutan po toka te nwaru menta pa yo sikane pa e pondi yei mwa ni karawa ki tayan kakaya au kouke na kon tapo. Ake anakarawa ki pa tapo ni karikira ki. Ntero pa ena taki pa tera kanganga ika hana kona andiki na kon tapua kande ngane pitaki teia mengkua. Nka iata pindikira ki kura kura nteo nino awa kauring tanda pe kau yon taran kanwan pung pa ena ria indikira ki na pe kanganga yon maisin teia nurariki aika anariki. Rokoroko no napa, yasana Prime Minister the United Kingdom ke the UK ntako pa London ena poutuka Ukraine te pupua te besente. I mean kana kwanda na kauring Rusia pa ena maista kanganga I mean kama tuana. Pa may mean drones ake aka kipeake ni kariputa uwa itapu ake atake ten yon Rusia ponte yon drones men the UK. Ita kute Prime Minister Andy Pernam pa UK sekiroron Rusia. Ay na teime toa nte iradiki ni Ukraine taya ke e kainanoa yei puwakana awane to kawa enake kona ni pirina kumaya yapena. An embassy Rusia and the UK e pukina Britain pa punda na iang roi pa ina katime toa te puka yon Ukraine. Anda upa pupuran na nai pupo ki Britain te puka yo pun pupuran na pere kini kaina. Ukraine e tapin ka korakora ang kaya na puka yon Moscow a makoron di ki Rusia ke tepe ua a on tagitin te yan tapon karo oira a wana tapon karo pa ke nina na kako ta kampana erang pupura yon Rusia ay world berries. A o te wana tiriki muinong rayan na na case ai erang ni kana no khawa ke ni kokupana ko au enang manga teiri ken kai de sa siri siri me yo asteria re ikina kina pan kai pa de mushroom meter i metan de kapowi ke ena katai ye inurua musikan ta kana e bon kapuria ki Aaron Peterson ni wa metena ina unte pete mba teiri ke ana ko i min siri ngai ye teni menna na koraki on katai ana pa siri ngai ki te menna nke erang ana kana ya me de mushroom ai erang ni poisin ke amara ke me ana kora ke kai ni moyanga na i Victorian tetrik wo tanga wo pime tenua eta kuni ye ni me pime to wana na ririk pa ye ke ngana ki roi ta ka pou ye ki ras nga ye ka nganga yon te yen ka kwa anu ye ta anu ta tetang o ai ka nganga ta an mus de ta ye ri pe ri ye mus kan ta kana te ye ri ngra ye ke yana case Aaron Peterson o ta an mu ta tetang ana pon tu ana pe manga dina no andik kai ni pe ri pukin mus kan ta kana Eta ku desa mwes pa Peterson, ena kona na pupusi ka ino amataki na imi inte nipu ima tenua teririki, me taan mwota tanga taku, pa erang ni mwari ereke te tayane, au eriei desa siringia tenime no amataki, naki karia yakaki, pa ena ka ino amataki. Rorou, manpanan kiribas.

Open di medo no ra yon bran me uri FM 89.9 na wan gane tokora na meiron to ware te poita pu me ne tipen makin ke kwa san spasan no ra yagin nan ho kan tenga pe puni pen me wona nom no ra ni ku na man yon bran me uri FM 89.9 ai bukin kan wan nam tai dikai yon na te me to an ka kan ko ikan wan no ra ta pe kora kuna makiana kunan ken nari nei pa na kunan nin kan kora kan wan nam tai dikai yon me nam ta pro kwa te me to an ra na yei Yon panan bauri FM 89.9 me tapi wana kwam kongra men nam pota kini makuri aki a timi atua ne pen popo puto kai kan wan ngoram tairi kayo yon panan bauri FM 89.9 na timi atua rekin kauri ko te kuata nakon ruai wan te tairi kayo an nama tauroin data desi kumi ana te takaraki ke tak am kongra ke te karaki in kau me su nako ya teki ngayarin ko te takaroki desi na ke te sibu Mwantai kasa yero ya nasim gen de mwantai rika yo na man na ya man nungra ya kin na ya karakini kawame asu te kwa taroai na kondroai wante te tai rika yo

0: Ya taru, despachu ka prepaid ni tau ya spata ya ya warere ka kweti. Ya kana ka ya tinga po mo ya ta wo tai na kon te BUP.
1: Ya kira ne ye kwa kona chi che ka credit nam prepaid ki. Si te po na kwa ka tai ya kwa kona kan ka re kam token online si men ka po nga nan nam visa card.
0: Ya ko kwa wa ne ya kona na pan kan goro yo na phone. Sirawata pam pam TikTok ron ne ye.
1: Kuirani kon kwe irangi ni bebe ti anta ve karawana. Kana ko po ya yo ko reita ki na kon te BUP na ya na pe 344 at the free line. Koreita kinka yo ya pun tinga na bea buoka. Mirangi ni bea isi. Si te baya kona kaina nu ya pun de internet o te visa card.
0: Ya ya pun nang bibi dirik ya. Ake de na kona koki. O ake de beri taka te irai na are. O ya pun toa papu nu ina uta ya reka ina nu ya ya. Te kara ngaina. Te bakantai. Te tawano. Te bakana kontai. Ay ya we yo BUD. Ay pun sakit ya ome tan koi.
1: Yaman. Na ya ane. Yaman man. To kumye na nmenga na mbakuri ke yo kona kona ko. Kona nkapuan token anytime. Si kakawa kita na ya yam internet awam visa card.
0: Ya ya pun nang kan try jaka gaya baya pun nang save ya yaw time.
1: Baya king kai. Yan ang baby tiang kaya ro ya makastamas di BUB bukin kapuan di token. O sa kisi nga ya ane mea pun rangin tabi o han tatawroy tayo na ko.
2: Oya anak customers na ko the POB ake akapunga na the prepaid meter. Kama ako ng kain ni kapoy ami tokens online sim ni kapunga na ami visa card. The PC email or the tauroy intayna. Kau ba anak website POB at www.pub.com.ki or nakon the customer portal ibukin na. Yeyam karang kupus. Kupuero, emete ambawa. Data kina koira na wanda makuri yon te number at 344 ibuginu poham. Kamkona na benori ar updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean.

kam na meuri ana customers tiasi numero wa company limited ekure yam kampana TACL ni katanwata yeye an oxygen gas generator ari ekapungana ang kai bukin tetumetu mekete working ibukin katimetuan ana mesin ni makuri awa ana kai buke epupura ana capacity mayare ekunani bubuki na koyo ometa ki kampana aki akaina noya ya tauroi ni kanwai ya kakin nako oxygen gas cylinder ni kapene ya inabe ana aggregate washer ibukin wasi yakin mekaisa kakin namtano me amatame ibukin kanakuan toron tiatame metetano ntekantani apa yang aku na ni kira-kira kiroi rin angka titi. Saki singa ya me, iti me tu ane pentau roi yang mengkampana. Ayo, nika pun aku tiata me otetano ibu kinta ka titi kipo ni kainanom. Ya ina pete tetrapod, ya kina kinara na pete wavebreaker. Ayo, arirang ini pungana ibu kimi ina ki kamehan wakan me metan wintepe. Otani pono, pe poka kawaririkian kinta tokuwa. Ana urupai kira kini apu sentari ori kitiang puaka ei. Kidarikin nani, otiasa ni merawa, etapian kai ni kahora wana kakatai. Yon, kakura-kuraan me tuan te puriki, menika punganan denganan te smens, ayarana kibati admixtures. Dengaranga aikai asan roi nanon bainam kampana ayo. Aukunan kapuna kwakin te pu, hemon te metiroi. Kidarikin noini katatian nam kampana ayo, ayakukure ni kunani bubuki ni karawakin services naron naikai. Karawakin hydraulic hoses na kakin saisi anako. Ya ina pes mens, eskapuna kwan te pu, hemon te metiroi. Karak yon ako may nuri menika kwawai ana services nam kampana ay, tiasi nimerawa company limited, nanamain office sarete itapon takurunga peso kienta reponira yon isuwa nimewa towana, wawano watenua awa towana.

Educates. Educates pun tu wanah mepokon dana kari kira kita pota ki bukin dayrei. Ekan wan dana kari kira kita tau teh hani kiri pas Australia. Nairin tu kari kira kaya yo pun tu mina dayrei ki onsen wa kena ki menunggu watenga wapi matenwa. Educates ikina ki narana adi kiri pas education. Aikai kari kira kita pe wa kia asen wa kena kiri nanun tu kari kira ki educates ke kiri pas education. Kakura kura ki narun tiang dayrei ata meru an tapun dayrei. Warukwan arun na yabarbar me yakorpo kini kiri pas soni metang matein dayrei. Kame on makin makuri miyo awa o kari kan dayrei wa tetap pe men on maneia atein ni kapeni. Owa ini nanuan nana kami terirei. Oni kata uroi pai nangarirei bukin nana kini terapi kau. Ehanuan tai, ekang tai. Ki wapi metawan sentry. Nika kuruan nanun na yo. Owa ikai makuri eka karawati. Iron educates. Chitsi, ite gender equality, disability and social inclusion. Ite metua educates ni karikipai metepota ki bukin terirei. Nibutukati ECCE, ite inclusive education. Taraya patereirei emenu omen na koroi bukia teini kapene. Literacy and language. Kata meruan te varevare te korupoki te teete owei te kakaawungu. Eti metua educates ni tarikipei me pota ki bukin deirei. Nipotuka te primary school ibukin te muandinan ibukin tokoraki te wana owowa. O te good start to English ibukin tokoraki te nua owowa. Leopuniaia teini jungaru ke professional development, maths, BD. Ia kari kira kena yang kena bayi atau tahan diri. Jadi matua educate ni kari kipai mati pota ki bukin diri. Di bautuka KTC yon dia kinaya aratani kai diri metahan diri. Buang ane kakorakoraki mrabi pe yang kena bayi. Oni pene arui yang sepawai diri ay kata merua. Bayongam ta merua riki ay yang kena bayi atai. Climate change and resilience. Iti metua educates ni kari kipai metipota kindeire ibukini makuri metipolicy planning research units o the curriculum units ibukini kametuan kai nipeire o karinan bongorongon pipitakini kamuanipo ndekanuan deire. Menna yuwa ikunani kaungaia sarire panari yakinia tei ka ngangai ka kunan deke menna naurupai akiairikiri kemen pipitakini kamuanipo o waroyan tutukoi ka nganga aikai. Iranikin nadia sanus awaika ina bagari kira keika ewa kina pegi ana porto ka educates na konte pota ki bukin deire. The teacher registration ki te porto ka na konta wan miya tan deire. CTAC ki te porto ka na konta ne kari ki pegi te pota ki bukin deire mereire naro. Raising the bar ki warukwan te tamero ina nun te pota ki bukin deire. Chemis ki ta wan miin dongorong bukin deire aten deire yo serire yo an kini pes. Monitoring and evaluation. Inanwaki no katameru anakwaki. Irekere ke mete ESSP ke anakanwa mimi te pota ki bukin deire. Finance management katameru anarun te perwa o te tararu ayon te kabene mani. O ay partnership ke kakorakoran te kare kipe merapat anako aki akani pobo ki mete reire. Educates untuan ame bukan dana kari kira kita pota ki bukin deire. Eh kanwan anai kari kipe te tau te akani kiri pes. Me Australia.

Ibun teme tuan pen ron ko yon panan meuri FM 89.9 no am ta inga ibun si tapi wari kiti jegan ay nang por wai waki uringa de phone roid wai wana ta ron di tong ram me tirun kari ko ron men panan kiti bes begini ka peni en nong ram am dong ron kiti bes dong ron na pen mayu tipe tipe ki ay on na am saroni ko di ko nga yang fang sos na ta ron ron ko ga kan ko ikan wan nong ram kana kan ko ro kan wan nam tair kayo ko an den kai pa ko pun pen ya yang ame sum gen ni ni ni yang ame sum de de tair kayo ke na ta ro ndo ani ko ni karo ko pon te pu ina ta yeres na musra wai

Romeo di thoro min pana ntri pesiro ngai pi ko pinki. Esa te mana pere mewa tapu nuka pata ka uan wara kante pira yon ka meunan te tua de Special Fund men nana kampana tau teaka e de Plant and Vehicle Unit ke te PBU ni ka nuan nana kapau i te mana pere mewa tapu nuka mana pong. Nana ka mea tata te ministari e tararua nana kampana tau teaka iu e te keua taras e te akina pa esa nora ke na ka nganga te PBU nirika i ka mais pa e aponna ki pusiroi onna ki konani ka koroi kanuan si pangana ki punta pena. E tau te keua pa o te kirakea te pira iu ina pun kona nangan te cabinets, te kona ni karaua te makuri, a te pepeire a pōpa e na kona ni mangan ora ki marurungi te PBU i po kini Kiribas. Esa te Kiribas Family Health Association ke te kifo ni kota ki nākin me kakawakin te World Humanitarian Day ari e pakararoi te pungai e te katene pung te pimeruai wa nākas. E tau te Executive Director men te pota ke iu ane inoma eating pa erang ni kakawaki roun kifo pa ina nora kakawakin wa kapunganan te yan kakamakuri bukin kaitaran pipitaki ni kanuan pong karina ni kapone paya ki a rotaki au ni konaan rotaki rikia ite pota nameta ari ki ponda pera Kiribas. Nga nane au ye yana program te kifa me te Humanitarian Youth Club ake asan katane yaki yai yon te unikitongo me aroka ika ati men ni konaan ka menua te otapanin na wa itakaisaki ina nante pongai. Saksi ane me te kifa ina pondanga na karineri nina pena koye humanitarian workers o volunteers ake asa nipua meawia ina nini ya tainanga ayai pupoki na koye amata ake arota ki yon itera nurupa ya kiari ki mani pipitaki nikanuwa nipong rona ki meane au anarurondikira ki te kifa anapondyo sinakona pa nikarawa te meroruwa mea tei au te rondikira ki iki anakona nisipauwa irongorongo ika kakawaki pa anakanganga iya ndiki napa pa tani pupoki ina nantakanganga ke disasters. Yesa korona sipa i karoro o ni pepe tente maise a pupura ni kaputa a tepe no nous, ni karika te tepe ianga a pesi rou ia kain tepe makoro, ni kaines me merin tari, riki ponteika. E ripo sina te aisi tepe liu in tepe makoro ayo, e toara anua na konda naru ni karika norongo panan Kiribas, pa koron te ianda sipo a ikai, e pondang ni pou, o ni kona nora ki ni kato pipi a tepe no nous. Nena kame atata te pota ki ni makuri bukin na kawa kau paira mei merawa ke te M4, o paia i ka nora ke ikai e kanga e kante 1, poni muinde pe nte warikeno, ya antare, hari ngaya e kona nora kini peipes. Apo nguata ke sipo i ka pepe te ikai ni kora koran teira, hari irekere ke me ripe nte wana te warikeno, ya antare, nte tapo e titan ride nte bismark si, irarikin tepe manua pa poni ukini, hari erikin wani wani mei. E kame toa ke me ntepota ki nakawa pa ponna ke te kanganga me na sipo i kai, au nika ungai ya ometa pa a sipo i kai apo nikona anape, nika mene naki bukin takatitei. Rorongon de bitepeke. Detai ea ki rangini mea nao bisi enang kapupura anakatua ni mewa detai yonari e paina kinkai i bukinta ka meangiangi ngai iese ni manga dina noa ki tetua i bukinta ka meangiangi. E tau tau teaka ni bisi pa tetua a e pupura au e kametoa a tetua ni ka itarata ka meangiangi ena paina ki inanon uowa te wiki mangkai. Iaan tetua mei maina au tetua i bukinta ka meangiangi ni katua pong po napu i tetara te mani ni bisi me imuin dina noa ni tetua yo ngai. Au enang pirira ki te tua na konu mwapupua tara te mani ni pisi. Au re ea khania na pe pisi irarikin na naka tua na usiran. Ipukin taka tua na koya khain usiran na kia khameangyangi. Ma ena kontein na omaisin na ya khameangyangi. E taku te minister ipukin the climate and environment. Linda tampuia na kon po wina na usin te pisi. Nta kawapong pa pukin roi pitakin te tua. Ipukin te khameangyangi au kapupuran te tua. Pon kataan pitakin anua yonata. E menangkai the Commonwealth of Northern Mariana Islands inan ka nganga ki ariki men kapunganan the drug at methamphetamine. Akauri nga men meia men tepe ayo are atarruaki iroun Amerika. Wa men meia mei Saipan, Rota, Tinian, au Akui Guan, au men the Northern Islands. Atakupa korakoran tepe ankai, yaaki konan ka itara pirmakan au pupuran naron pusin au maketena ki the methamphetamine. Aposi kora kora yang kai te meia mei Saipan, Joe's Plus, Kamako, te meia mei Rota, Harbury, Hawcock, te meia mei Tinian au Akuikon, ai Edwin Aldon, au te meia men te Northern Islands, ai Valentino Taisikan Jr. Nikana kwa ya bubusi na kon anarapata Amerika re etape, mea pwakana kin te drug at the United States Drug Enforcement Administration, pa ena karokoia rike no bisa aika amatai yon kai taran karukwan
ama kita nak kinde dua kayu. Tapi indah pekau yang teraruan terataran tayar nurara kemende saya teraite ke firewatch. Ya saya nukune iya raka yang dua pui me ono wa tengah tayar nurara kene kaputa anon Indonesia. Mende nama kayu na enak. Wajo aririn na payai Papua region. Nikapane au ekatautawa kepa enakon te pupua tenua tengah tia katiapa. Hari esa ni pue ke nurara ke ni kaputa ono ni Indonesia ni mwani teran teriri kuwa tanga wopi meonua. O ande hari hari ki yei tapo ika korakora te pue ke te urara ki yei yon South Papua. Te tapo hari e korakora yei takarikira ki yon te waki nununiki. Ntapo ke pontayan pokonikai au au mai mai nkwa. Ata kutan po toka te nuaru menta pa eo sikane pa e pondriai mwa ni karawa ki tayan kakai au kouke na kon tapo. Aki anakarawa ki pa tapo ni karikiraki. Ntero pa enataki pa tera kanganga ika anakona andiki na kon tapo akande. Nkana epitaki tiye mengkwa. Nka yata pindikira ki kurakuran te onino. Awa kauri ntanda pekau. Yon taran kanwan pong pa enaria indikiraki. Na pe kanganga yon maisinta iyo nuraraki. Aika anariki. Rokurokundo napa. Yasa na Prime Minister the United Kingdom ke the UK. Ntako pa London enapotoka Ukraine te pupua te besente. Imuin kana kwanda na kauri ngusa pa enamais te kanganga imuin kamatuana. Pa meimin drones ake akakipeake ni kariputawa itapu ake atakete miyon ngusa. Pontian drones meant the UK. Itaku the Prime Minister Andy Pernam pa UK Sekiroron Rusa. Aina te imetoa nte iradiki ni Ukraine taia ke e kainanoa yei puakana awane to kaua enake kona ni pirina kumeye yapena. Ana embassy Rusa in the UK ya pukina Britain papunda na iang roi pa enaka te imetoa te puaka yo ni Ukraine. Wandau pa pupuran na nai pupo ki Britain te puaka yo pon pupuran na perekini kaina. Ukraine etapi nika korakora angkai yana puaka yon Moscow au makoron diki Rusa ke tepe ua au antagite nte yan tapu nika roa oira au ana tapu nika roa pai ke nena naka kua takampana erangin pupura yon Rusa ai world berries. Au tawana teririki muindo ngurayan nana keis ai erangin nika nano kawa keo nika kupenako. Au enangin mga teiriki nkai de sa sirisiri me yosteria re ikinaki na pangkai pa de mushroom meter imetan te kapowi ke enakataya yein urua musikante akana. Hepo ni kapurea ki Aaron Peterson ni uwa metena ina nintepetembo atiririke anako imuin siringaya tenimenda na koraki. Awa ni kataya napa ni siringariki temenda nke erangana kanaya mea the mushroom ay erangini poison nke amarake mea anakorake ikai ni muengana i Victorian tiririku watanga wapi metenua. Etaku ni yei ni mepui metuwa na anaririki pa yaki angana ki roi takapowi ya kiras. Nka yei kanganga yonte ya nikakwawa anuwa ya tanuwa tatetang awa aya kanganga tanmus. Detaya ria peira ye muskante akana. Detaya ria ngraya ke yana keis Aaron Peterson au tan muda detang ana pontu ana pe mangarina no andiki kai ni peira ipukin muskante akana. Eta gude sa muspa Peterson ena kona no pupusi kai no mata ke nei minte ni pui mate nuwa te dedik. Ma tan muda detang ata ko pa erang ni ngwari ri ke detaya ane au eria ite sa siringia te ni men no mata. Naki kari ya kaki pa ena kai no mata ki. Roro menpanan kiribas.

Pisipik Sopa! Tinutuntay na kong to memerong, memkoraki. O ay nakangaron, si Karinang kay kanwantay ang darbo ng payoan kiribes men Sopa online, men tapo na kong John Nape meron Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. E tabi, e baisi, o men Roy. Katayan kay, o na kong tilink at www.specific-sopa.com/shop/Sopa. What a song, Kiribati!

0: accessory promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, mas nalita na wag mo tapo.
2: Never let you go!
3: Ah, pahingin mo ang power tanks, ang solar charges, kaya ang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon na kayong waterphone.
1: Kaya rin ako na i-honora pa yung akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibigay na AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ako.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oo, may school ko rin ako.
1: Sige roi!
0: Sa pwede ni kayo school, naman waterphone at yung kamukhaan na ngayon.
1: Yaya na mga iPhone na kayo, inawalawale, bigay na daw, ipay na kayo, ipeso, or i-Christmas. Watch up! Young man! Here we go!

0: the new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kanika urungay ko, matika ko the new super plan.
0: Yani ying, narumay yung kusyon yung tayo super plan. Yakani na ngay kay ko ni karo ko. Ayo, the plan, ali yon erik. Ayo, kanika, ay, wala erik. Nalika pong alam na super plan si nanabuy tatara o kukuray ko. Nanabuy, tagiga pay tata. Tebuina tanga de minisyon de tete ki de semes.
1: Ki kari ki to wana point so no wate ki kabait sun data. O ni mefu po te minisyon de tete ki de SMS. Si te nu wate ta rapo na inana nu wapi me awa siawa.
0: Aya de oria sta to wana de bok. O ni nita de wari ki sumo plan ne ka yanako. O yei de gensua aki kona ka yira kinako yei. Ipukin te bo roya rangka kawa ki ayu. The new super plan.

0: Melody, Mendang Kampana, and Waterphone. Pataya and Kai, Yaitayan Nakan, Nipakanpo, Yon another born Waterphone, Yankayan Apakanpo, Waterphone, and Montemeteroy in the room to Samsung at AO6, Nippon at the Pupua Pimeruel, Ayay never met Anna Case, Ayakapona.
1: Young Kami, who am I given up in Samsung?
0: Payer can the Kivin, Akawarikin on the U. Tayo 7, awo po at ipimero ay wapo ng kay. Apo po na roy, wapo po ni mabimero ay wapo. Kawaran nan. Tamoto hi, 14, at tipo po at ipimero ay wapo. ZTE 835. Tipo po na mabimero ay wapo ng kay. Kawaran na penan. Tinubi ay 70, at wapo po at itara po ng kay. Apo na roy, punong wapo po ni mabimero ay wapo. Tinubi ay TV 80 Max. Wapo po abimero ay wapo ng kay. Apo na roy may mayna. Wapupua, ono bimeruwewa?
1: Anaya, anaya, ngayamuante kanganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua bimeruwewa te tarapona, ankai, e popu kitawa na kon wapupua wapimeruwewa. Tablets ay katawroi na nalipeira, ay kate Samsung Tab A9, o e pun popu kitawa na kon tinipupua ni mapimeruwewa. Ana Tab A9 Plus, Nipona ay sipupua wapimeruwewa, o nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon onupupua ni mapuititara. Kapuang kay wawa the Samsung A07 o inareki rong teni miapui ni present te paka ni po yon nam ka wawa ntarepon at the A07. Irareki nane a my phone at the 17 na kakina nako o tapio wari ki tarepon ay ka tauroi nanon peira. Po pa ingay pa yeki o kyo kitayin.

0: Hindi loro na, kaya pa rin, telepon niya. Tuwa na, kaya, kaya kawarin na, limangan, nako, Vodafone, nakuha ka na ngayon. Device promotion.
1: Kaya kaya ang yung tingin telepon, ah, pahil na ko telepon, kapuhan kay de AO6, na po na, eh, pakalepon, nang dabuwar wabi marwewa, na kong dabuwar wabi marwewa, the Moto E14, nang dabuwar wabi marwewa, na kong dabuwar wabi marwewa, ah, tabi wadik, akikip na telepon, na ikatong Ryan Thayla, ay ka, kaya po mo kita wabo yan ito yayo.
2: Ya, ipon ka ko mura, na ito po kita wabo, ay kami akura.
0: Ilan din na daan, oh, yay, ito pa ka po, bo, naroon.
1: Ako ang kay, wawa ang mayo saan, ano na kirom, da pa ka na po, yan ang kawawang telepon.
2: Ya, ito po ba hindi, embe sa QR, yan na rin kinapay rom, din may 1%, da pa ka na po, yan din na nako ako tayang telepon na.
0: At ang rin tayong tapo, nipakamani, irawi akara, ipairiki. Oh, what a phone, bakin, waka met clinic.
1: Yay na tayo inani kay, na naman na batutuwa matuwa, day tag met peso sport complex. Ibagini ba yung doon mo na, telepon niya, doon na aki-aki, kaya wala ang mangan na kong water phone, are kong waka ni mga iya, ibagini, welcome, kaya kayo na naman.
2: Ya, kaya niya po bukitawan?
1: Ah, niko, pasyon na tayo yan ngay. Ayaw pa ka na po ang kay, water phone yun lang na ko na telepon. Sa kita ba ka, eh, ikaraw raw, pa, eh, bon ng babo kitawa, yon na babo kitawa, yon!

0: Nike Pass.
1: Siwoga de tara ako na kuwe ni kapumana ti pororoy de tata nuka ni pom. Kariki ang kaya ako na kona minta ni si mentyo te buina te tayri kini karuwa te ono wan te nga pom. Ori asta te wana wawa ke te pohi ikutin kay na kim te pororoy. De tata rie ki kapumana ki ene pene tayinan te wa awan ta karangay na.
0: Ori asta te wana wawa ke te pohi ikutin kay na te pororoy. De tata rie ki kapumana ki ene pene tayinan te wa awan ta karangay na.
2: Yay te ngay suwa! Nako yay!
0: Ata aras paswa di kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Ya, ai di na ke kon na kana se de suwa de pon ne.
2: Ringa pa wo de pon. Ya di kon na le teria ananga i bukim koi ki kimes.
0: Ya kupe.
2: I bukim to nem na wo de pon dai na ko. Ya na se de na de kupe. Do recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai pa ke kanu nam telepon. Bubusi yam kupe. Kaya kanwagi ng telepon na iro yung mutu, aro-arom na kaya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagi ng rongorongo.
2: Ninapoy ito tayo po kinikanakwan ng rongorongo, ikatotu ko na ng makaina.
1: Kakantawa mo, kupon ko awa.
2: Yakani na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, the boss.
0: Whip chop up.
1: Ya, mga te whip chop up, ay mga tirangan te whip chop up.
0: So whip chop up, kung namdang chop up, ayaw ko tangiri ha. Kaya namdabo, ayaw ko mena yay. Yan ang ipaisi.
1: Ya. Kupon ko ang aneke.
0: Ibigin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon top up, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon bay.
1: Itong roi ngay wapwi mea wa tiawa inano ni suwa te pong.
2: Kanwai kong kay, ako na tina to ang bintag. Inano na nasinas, Vodafone.
3: Kupon tayo meto ng oras yon para na mayuri FM 89.9. Am tayong kaya ipun si tapuin na dikit minis ay nang po tapuin na kier tayeres na usira ay tira na ko na ndam tayeri kame kani na tauroin kani nday siko may kapenian ng oras kete tapo ko na magia na tauroin kaya na magkina roy pon na ratain mo sirawan tayeri kayo pon roy tapuin na.

Kuna mayroon din di gilipes sa ako. House mga ka. Tabi arawan di. Di nga pong ayot. Di takapong. Wapuyin na ako sa kuwat na nga wabi mo no. Kaya panahan ka mayroon. Yan panahan mayroon FM 89.9. Mayan nam tapro ka rana yan na wanti. Tabi arawan di nga pong ayot. Sana tawroin wakin na kanwan ng program. Ibigin kanwan na mga pong ayot. Tira na ako kanwan na mga pong may kan. Ako kantan ng kay pa. Kapan ni Penus. Kaya di tuta na di. Kangangin di. Tani ngaros tugtan na ba? Kangay pun di spati. Tumani nga pong di. Tumani nga pong kiti na. Tauroin ka din. Kakana ko'y kanuan ng ramay ka na. Kunaan. Ikaw si ko. Nangani ko ti merulong din. Na meron di nga pong ayo pa. Kuna. Tira ki. Ani karoy. Spangam na wan di. Di nga pong ayo. Sarawani ko nga yung fang sauce na. Tumani pa is na karapa mo ara rawe. Suara. Pagin di metuan di. Timewa ti merulong. Ay kito ki nangangarilan de tupong tuwan na tuwan aki aari ki kaya mga kunan nangarila te ana ay mga kunan nangarila te dimiawa dimiarulong ki te bas na kunan tira kinti tinga pong ayo bas na kaya na napakanwan te tangay na puri ri ayo ki na tauroy mo kay na kutukuran na kundi fata ruwatamek ako atan nara kukurayra ara nepo nepo na kundi aswaran di tabi arwan di nga po ngayon.

Oh, en el cane curar ande por eso me yo un fata ruate meki. No cuando era huevo pa, cuando de ara ne por eso no coina, que hay manga cuando han, nangani la de me agua de me rum, pas na caina, cuando ante tenga ina puro iré yo que de tapón, wapi no gas wo tenga wapi mono. Ay, bikin kanuan na minga pong ayo. Na tauroin ka kanakoy kanuan ng oram. Tapi kora kuram, kaya narinay pa. Anakunan nangani ko ti, tumerurong nga tukukuray. Nangani ko di kiti, tukunan ni mga usma ka. May yon kiyam kiti. Pa kuna kuroin ako spangam. Ipukiyam kora kikiya muso, tameruan ti. Tangay na po uriri ni po ni suwa wan kan ni aratayas na tauruan wakin ay kanwan nara program di nga po ngayon sinamuan na men nam ni mewa kyan kagibos. Ngkaro ko po ang tupi na na mga tauruan di itong ram. Meti anakapuhi ti manipin mewa ngataw. Ipukin kanwan tupong ngayon takapong wapin na kas buwat nga wapin mo nao.

Yanguia, Timini say. It had been a gagipe and a wanaki pair were ready to mend at the pirates. Giapon Siri can a petakanga and a condana wanaki peri pa aikwam bakuripaina. Ntiero, ari yaminumini carawa, on tap and kindi petti kaki. Yero de Takaka iron to pirates there, you owe men money, carawani peki, takupa. You conan digging than a young de tayari. You can get an anacos and a wanaki pe. May win the pewa de tiakan takaha, or wakia by a siuring and a penateaka and a sarere, erangai. Kana ko karin ne kai tara me akim ma kurin roi am wani ki pe e wareere ki pe minu minu on de ben be de ri kaaki o kaaki pe men pa ni ka pen pati ya kin wani ki pe wareere ki an e na bondo ki ro na minu minu na me pa kana ri kaaki kana ko ki ta wa mina o e na manga pon ne saron de ina me ki pe na yan karawa me e bon dangin ka nga ngoni ka kame ko iron to pa ire sa yo pa na kana ko pe ina men na control to wani ki pe pa bon ne ki kona ndoni me ki ne to wani ki pe e yaki kam ma kura ki mina pa na kona ni pon nes ki pe na ipon iro na men to kin te tai o ya ha ki pe ina men to control to wai to pa ire sa ai o men ta tani ga I mean the beauty taken, Awana Waniki Perita, Venimino, and Petiti Kakari, Yasi Karin and Pendokira, Runiki Penari, Anis, or Akiana Kangan. In Yankee, yes, and a book again, Petiti Kaki to Waniki Payu, Nibusina Rikaki, Era Hayon Tater and Made, May Epunti Meto and Meo, only Menu to Pira stay, Ipukina Payas and Nangan to Waniki Peri, Unimakinana, Ki Ekaki Pain and Menupain Kaputan. Awana would never kidnap. Kana kore ken te kanga ngereng ni bubura me karawan pe pere karang ni kanga ngaru ye nan ni meum o kona ben de mekina e ko kan karoi pa ni ka pe ni bugini pa ina ra ken te kanga nga ne ko ka ispo me nga yan me te bo yere ko karoi ya bunna ki apu nga na na pa iya ki makuri o yerang roi rom te ra rame me rang ni ka khawa ki pokona karawa ri karoi te pa ira sare an si ka ki na pe pe men pa ni ka pe ni o te ka te ni pista ki ni karoi Yesu bunte ka pen o te pa ira sin ko wa aya ki akona nduria ra pe kauna Pusi Yesu kaparan namburen ki kwasta ni buni mea kan te kawai e a kairua o suanga pe na tau aro ni miaum ni kapeni o am kaanganga ni kapeni. Pusi inga ya konani makuri am kaanganga ni kapeni o ni konana pe ni makuri am meum pakona kukure ye mea musu. O ni mekinna pa pusi inga ya buokan karikian tira wirom e na kakurakurananum o ni buoki am kaanganga ni kapeni. Yanguya, ntemini say.

Usi usi ya kamerulungu ke au kantening angkai pa nak kau mkt sama kuri pa puni pentira ke tingapung ayo ani karoi nak tapi mkt sepangam meyan meyangam tapi awa imani menga rokon piam ni makuri kete tingapung ne payu ai bende panari ke ini kamerulungu men panari ayu FM 89.9 nak kau mkt rokwa temi atua rana ina wande tingapung ayo meyan meyangam kau rokorana meyan piam ni makuri Kerakwa ranae, mayon na pa ipin na pin nako sinanuko kito ang kerakwa. Tama to nongora, kaya bauri FM 89.9 yonde ti online kide tarapon. Tapran kini kamauri man, namta kerakwa. Tama to ranae na wante tinga pung ayo. Tirano kano na minga pung may kani. Na tauro ini ka kano koy kanwa nongora mao ayo. Bauri FM 89.9 sa kagukroy kontay nako. Isangan ko tiyak kan day-day kaya bukin kanwan de tipong tuwana ba tuwana o di kaya ipon nam rong-rong kaya kaya tiyemya tuwan na anak ko ibukin nung rama ika kuawa kaya o di kaya ipon na bakuriya kaya mawa kaya minam o di kaya tanan promotion kaya minam potak ni bakuriya kaya tiyemya tuwan pa ni papuuto kay kanwan nung rama yung panani mauri FM 89.9

0: Nauri mante ko takin Christmas. Ni mangala de tapi ibuki yaini awate yake yanti bima wono tiriki kaki. Are ikinaki narana at domestic violence child protection and sex war offense unit. Ke kawore de kena at DCSU amene manena ki kana kona amne me wa kente tayi irunte yuwen. Women. The unit chayo inanun te kotagin policemen yei tapena airangin kakawak. Ibugin karawan temakuri ni popogi ketemakuri ni kamermeno. May mean dikin makuri ni awa na kontaini o tiatei ake adiposinagin akon te kotagin policemen inanun tae ka akakakuru. Ilarikin tapena ibukia aine awatei o etapena nape tetawanimi ke kawakinan longrongo ake ke anatata te polisari akarike meirun te pota nama taimu indokoya ni karina ayatangtang inanun peya policemen narun naikai. Pure ake arikin takawai, pure ake ariki yan te suan kapurupure, pure yan suan takamenging awa maisirik. Nantitaya yu awa na kongora te unit ay enabubuto diki yon tiota ni kamenemeno wale imanemeya ki yan tira unte mwenga at 2014 ay aranagi pa te police safety yota ke te PSO. Ato sinasisiragi mua pa tira te police safety yota. The police safety yota ke te PSO puntota ni kamenemeno meiro wia policeman yan makaya ndesua at tira unte mwenga act ke narana imetang at the Family Peace Act 2014. Tota yu ponibuki ni kamenewan chomita mentakanganga meiro unte menna riya ilikirike na mengaya ari ikinagi yan desua ayo narun naikai. Te puni mere amita ke atakatakan tanga nsoy mereki karo ke amita akiyay tapie ibukin tiatei amkuraki yan titapitabi ndesuan ke ntakati tiwamata riyay dikirikin mengaya narun tikapean ke amtangira amita ke awwayan meka ndetapu asito wana amita ake awwayan tararuwaki ndemayanga asito wana. Manin jo tayo puntipi mewa tepung megita. Inaka arun deke na irom, esiko na ndeke na koyo ame take iya iri kideke iya, ake asen kaparaparaki, ake arota ki mani makuri ni awa, ake amaniwea ki yantesua, ete raun temuenga at 2014 narun naikai.
1: The one physical abuse, temakuri ni awa, ari iri kideke me kamera kakin rapatan tiyo ame tayron temenna, ari okona ane sumuina, ke okona ane benda kiyo sumuina yon tirapata. Tekawowa, sexual abuse. Temakuri ni yawawa, are eirikirika me temakuri ntanga ko naron naikai. Temakuri ni peipuaka kentautau na kia tekariaya. Tekatenua, psychological, emotional abuse. Temakuri ni yawawa, are yukona anruota hananamekin tiwameta, meimuin maniwekin teka aikakira roi on nukyuki. Tekawa, te economic abuse. Temakuri ni yawawa yo, eirikirika mekabungana kinipuaka temani naron nari. Yakapiani atesa yawawa, bukini kukureina nsiingaya, awaya kitawu ipuki ya kaina na usu. Aika ingana kameetata, nkanaro na payana kutiyota ni kamenomeno, are enangana kitesa yawawa, irom de bracement. Esuanga kimena naron nari yuspa, enakiraka yonte puyimewa tepung. Tesa yawawa, ya kikatawa ki paya naro kontitabu ari emena yei tesa kanipuoka ki kitiwameta ari tangitang narun naikai ano abis anao so atapori ki aki ya kakamene nai tesa kanipuoka ki paana tapu emenu enaki korawati makuri ni kakameku enaki korawati reitaki mengayani ni kamene nai paain reitaki narun titarepun o te social media narun timesinsa menna kirakin narun naikai oena kona ni kasika ki tesa yawawa nanapure pa eurua narun tiota ni kameno menu ayo oena mengakarina ki bati keisa ya puo pa yasan urua tiota ni kameno menu at the police safety order. Erang kakawaki, ako na atay na pangkoy te sakani kamenuwa ki pa, imain koron pungin tiyota ni kamenu menuwa yu, ako kona ni mga okira tiyopis ni policemen ya nako waka ni mga ya, ibuki ni mga karikian tiyota ni kamenu menuwa riyo na riki nkanarona, pakupunsi kuna pa ni mga buwaka. Antangiri ariki pa na reisi nako kamenuwa kim, tiyota ni kamenu menuwa ki imu ina riki, ape nindeke mentepota ki nikapuwi. Ibuki ni kametata wakanipuoka kiyon tiyota ni kamenu menuwa at the police safety order. Tariponi ya nanampa tegotaki ni policemen aika haki kapuwaki aikai. Pondriki police station, tenampa eto wana ruwai wakia. Pikenipi police station, tenampa eto wana ruwai wawawa. Police headquarters, nampa aika to wana taporo wanua, ato wana ruwai watenua. Kamdrapa, osna penin tikiroi.

0: Oh, am tanya kaya ipun si wawari kita minis, tapi wati tiak kan noy nang puan uwa ki. Ayo hari ya, ya ro kona pen tokin akan wan nam kurokuran nam ni mewa ken kaki pun sinde ting apa ngayo ya tarapo kori king ko ero kwa san dai ta yo andara nam pandara puan isuan ni mewa ke tapuro wawa wa isuan mewa. Tira anak kono an sipang am mei kan ni. Na tikiro ayin kan ni na tauro ayin ka tikiro ako men nam studio ipa iri kita rao mei kai ki. Kurapan ro na kiu, ay na tikiro ayin kan wan ngapung ayo mekan ni. Jadi tadi kita berani kakak tikiruai no koim kira kwa tim itu on doan iran. Tawan te ting ngapung ayo no ram yon perani me uri FM 89.9. Gena tira no konon spam no pe mekan ni na. Katikiruai kone pe men nam studio ipa iri kita rao mekai. Na tikiruai na pe ni kira no ram te yon perani me uri FM 89.9 no arika ipun spam de puki ya ukuraki. Te ting ngapung ayo. Sina tauruai no wakin akan wanara program maki imina. Asna karapa amara sponsor naran me waki te ko takini placement imanga na re tapi puki ya ini awa te ya ke yan te pi me wan wa tiri kiri ka are ikina ki narana ate domestic violence child protection and sexual offense units ke ka wa re kena ate si te DCSU ha many money na ki kan wan na kongran te ta ye iron te UN women mayang kan na ki yasan manena Amen. Pero nga kanwan nam ni mewa ken ka posin ti. Ti nga po ngayo. Sina tauroan kaya na kwa ti detay na kwa nara kwa ngura responsa. Ibigini ka penean na ngura rin ti nga po ngayo ay mina. Sa tauroan na piyang kanin wa kina kanwan nara programa kay mina.
1: Lauri nanti ko tak replacement. Ni manga dari tapi ibu kia ini awat teriak ke yang tiba mau nunggu teriak kiri kaki. Hari ikinak ini narana at domestic violence child protection and sexual offense unit. Kita kau ada dikena at DCSU. Awak mana mana lagi kena kau na. Amne mau akan tetapi ayi irun tiu women. Tiu ni cayu ina nanti ko tak replacement. Yai tapi na erang ini kakawak. Ibu kini karawan temakuri ni popogi kita makuri ni kamera mana. Mei main dikin makuri ni awan aku cayu ni awatya cayu. Ake adi posina kena kau nanti ko tak replacement ina nanti ka aku kakuru. Ila dikin tapi na ibu kia ayine awatya ayi. Awi etapi na napa tetawan mi ke kakawak kina dorong ake ke. Ana tata to polisari akari ke meirun to poto nama ta imuin do koya ikarina ayatang tang inanon peya policeman darun nai kai pure ake arikin takawai pure ake ariki yan te suan ka pure pure yan suan takamengin awa mai sirik mentida yo awa na kongora te unit ei ena popoto diki yon tiota ni kamene meno wale e mone meya ki yan tira un te mwenga at 2014 ayara na ki pat police safety yota ke te PSO Ato sina sisira ke mua pa, tira te police safety ota. Te police safety ota, ke te PSO, pontota ni kamenu menu, meiro uia policeman, yaani makaia, ndesua e tira un temuenga act, ke narana, imetang e te Family Peace Act 2014. Tota yo, ponibuki ni kamenu wan teometa, mentaka nganga, meiro un temenna ria irikirikina mengaia, ari ikinagi yaani desua ayo narun naikai. Te puni mere, ometa ke atakatakan tanga, nsua imereaki, Karo ke ameta akiyai tapi ibukin tiatei amkoraki yan tetapi desuan ke ntakati ameta riyai dikirikin mengaya narun tekatean ke amtangira ameta ke awwayani meaka ntetapu asito wana ameta ake awwayan tararuaki ntemayanga asito wana Menin jo tayo pun tibi mewa tepung megeta. Inakang arun deke na irom, isiko na nindike na koyo ameta ke iya irikideke iya, ake asen kaparaparaki, ake aruota ki meni makuri ni awa, ake amaniwea ki iya antesua, Atiraun temuenga Act 2014 narun naikai.
2: The one physical abuse. Temakuri niwawa ari eirikereke mea kamera kakin rapatanti ameta iron temenna ari okonahane sumuina. Ke okonahane benna kio sumuina yoanti rapata. Teka uowa sexual abuse. Temakuri niwawa ari eirikereke mea temakuri ntangako narun naikai. Temakuri ni peipuaka kentautau nake tekariaya. Teka tenua psychological emotional abuse. Temakuri niyawa ariyokonan rota hanana mekin tiyameta meimuin mani mekin teka aikakira roi onnukyuki. Tekawa te economic abuse te makuri ni yawa yo eire kere ke makabo ngana kin bua ka te mane naro nare ya ka pianya te sa yawa bukin kukurei nan si ngai aya kita u buki ya ka na usu ai ken kana ka meta tan kana ro na pa ya na ko dio tan ka meno meno ari na ngana ke te sa yawa irom de bracement eswa nga ki men na naro nare yes pa ena ki ra ka yonte bui me wa te pung te sa yawa ya ki kata wa ki pa na ro on te ta bare mena ye te sa kani bua ka ki ki te ame ta ari tan tan naro nai kai ano abis anao so ta pori ki ki ka kamene nai te sakani bu ka ki pana ta po emenu ena ki korote makuri ni ka kameku ena ki korote reita ki mangai ani ni kamene nai pain reita ki narunte tare pun o te social media narunte mesensa menna ki rakin nanun nai kai o ena kona ni kas ka ki te sayo awa nana pure pa euro nanun tiota ni kamene menu ayo o ena manga karina ki bati case apo pa yasan uru tiota ni kamene menu at the police safety order eran ka hawa ki ya kona ta yana pengko ite sakani kamene wa ki pa imain koron pongin tiota ni kamene menu ayo ako kona ni manga okira ti office ni policeman ni ko waga ni manga ya ibuki ni manga kare kien ti ota ni kameno meno ari yo na riki kana arona pa ko pon sikuna pe ni muinga waga han tangiri ari ki pa na reis na ko kameno akim ti ota ni kameno meno ake imuina riki a pe ni ndeke mente po ta ke ni kapo wi ibuki ni kame ta ta ka ni po ka ki on ti ota ni kameno meno at the police safety order teleponia na namba te ko ta policeman ai ka ki kapo wa ki ai kai ponri ki police station te namba eto 1 arwai wa kya pikeni pe police station the number at the 1 arway wa wa police headquarters number at the 1 hataporwa nuwa at the 1 arway wa tenwa kamrapa osna penin tikiroi

Oh, bukan tani ngaku apun pen, kai ngapung mei kan ni, na tauro ani kakana koi kanuan dong ram, yon panani be uri FM 89.9 na teme to ani kakana koi kanuan wowo ma ke na rinai, ake ana kana koro kanuan nam, karo wakin nokos pangam ten, te ngapung ayo, me hatape wano kam, kong ra, ika ake moto to men nam pota kini makuri, ake a teme to ani pen, pupuk to kai kanuan dong ram, yon panani be uri FM 89.9 na teme to ari kini kauringo, ipo onte puyin ante ngapung ayo. Kuna mga reitarik yung oram, kanwanda na kapawi taman ni penimang watapuy pagini kanwante. Tapo ngayo, takabong wapuin nakas kuwa tanga wapimano yon panani mauri FM 89.9.

Nyangoya, ntemini say. Itapi ni kaki pia na wani kipi ya wariri kete mende te pahiras. Nki apon siri kina pita kanganga na konda na wani kipi ya ripa ahi kuwa mbakuri paina. Ntiyaro ari ya minu minu ikarawa ahantepe nkai ni pete te iri kaki. Yeru kote takaka ironte pahiras te ahi omeni mwani ikarawa ni peiki ya takupa. Yeko nandeke nana yongonte tayari yubukin keta nana kuosta na wani kipi. Meimu intapi wate tiyakan takaka awakia paya siuri ngana pehana teaka anasarirei eka angai. Kana ko karina ne kaitara me akim makurin roya mwani ki pe e wariri ki pe minu minu on de bene pete tiri kaki o kaki pe men pa ni ka pene patia ka kin wani ki pe wariri ki ani ina pontu ki ro na minu minu na me pa kana ri kaki kana ko ki tawa mina o ina manga ponne sarunteina me ki pe na yan karawa me ipun dangin ka nga ngon ka kam ye ko iron te pa ire sa yo pa na kana ko pe ina men na control to wani ki pe pa ipun ne ki ko na ndoni me ki ne to wani ki pe e ye ki kam makura ki mina pa na kona ni pun nes ki pe na ipun iron men to kin te tai o ya ha ki pe ina men te control to wai te pa ire sa ye o men ta taninga I mean the beauty taken, a one of Aniki Pereta, when you know, and petty Kakari, yes, the Karin and a Pendokira, Niki Penari, Anis, or Akiana Gangang. In Yankees and a Bakakin, petty Kaki to Aniki Payu, Nibusina Rikaki, Era Hayon Tater and Made, may even deem it to any meal, only men to pay the stay, Ipukina Payas and Nangan to Aniki Pere, Unimakinan, Ki, Ekaki Pain, and Menu Pain Kaputana. A one even near Kakiranap. Kana korekin te kangang ereng ni bubura me korawan pepeire karangin ni kangang aruye na nun meom o kono ben ne mekina e kukan koroi pa ni kapeni bukini pa inora kien te kangang ane kukai spo me ngay yan me te po yere kukoroi abu nakia pungana na pa iya kim makuri o yereng roko irom tira rame me rangin ni kakawa ki pokona koroa ari e koroi ate pa irasare ansi kaki na pepe ime ni pa ni kapeni o te ikatai ni pista kini koroi yesu bante kapen o te pa irasi ni kuawa aya ki ya kona nuri arape kauna Pusia Yesu kaparan namburin kia kwasta ni buni mea kante kawai ea kairua o suanga pa ena tawa aru ni mea umne kapeni o mka nganga ni kapeni. Pusia ngaya kona ni mmakuria mka nganga ni kapeni o ni kona nape ni mmakuria mea umpako na kukuri yei mea musu. O ni mekina pa pusia ngaya buokan karikentira wiro um ena kakura kurana num o ni buoki ya mka nganga ni kapeni. Yanguya ntiminisei.

0: Noted. Menang kampana and what a form. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong what a form? Yain kaya napakan po, what a form? And want to meteroy na rin de Samsung, at ayo 6, nipona at bubuha po yung meriwew. Ayay rin na bina, anakis, ayake po na.
1: Yan, kami po ang mga kiwi na bina ng Samsung.
0: Payera ka na kiwi na ko, ang kawari ginanom na iyo. Tayo 7, ako po at ipi meriwew po ng kay. Apun po na roy, wapu po ni mabi meriwew. Kawaran nan, temoto i 14 at tipu po at ipi meriwew. ZTE 835. Tipu po ni mabi meriwew po ng kay. Kuwara na pinan, tinubi avi 70 at wabubu tatara po ng kay. O po na roy, punu wabubu ni mapi meruwewa. Tinubi at TV 80 max, wabubu avi meruwewa po ng kay. O po na roy may maina, wabubu ono vi meruwewa.
1: Anaya, anaya, ngayon mo ang teka nga nga mo ta phone na niki. Show me poko, e wabubu avi meruwewa tatara po na ang kay. E po po kita wana kon wabubu avi meruwewa. Tablets ay kataw roi na nalipera ay kata Samsung Tab A9 o yapun po po kitawan ako tinipupuan ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipupuan ni mapi meruwewa o nipupuan ako o nipupuan ni mapi titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarikirong tinimapu inipesent de baka nipo yon na mga wawa ang taripon at de A07. Irekin nani ang my phone na de 17 na kakinan ako o tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: The new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka urungay ko, ano tika ko the new super plan?
0: Yani ying, naro may yung kusyon ng dati super plan. Yakan na ngay kay ko ni karo ko. Ayo the plan, ari yon erik.
2: Mayari karike, ay wala erik. Nani ka pungan under super plan si nanabuy te tara o kurego. Nanabuy te giga pike tata o tebuy na tanga diminisi on te tete ki disamwis.
1: Ki karike to wana point to no wa te giga pike on tata. O ni nefupo te minisi te tete ki disamwis. Nsi te nua te tara po na inanan wapi me awa siyawa.
0: Mayari, oria, sta, to wana te bok. O rinay tabi wari ki super plan neka yanako. O yey te yenswa, aki kona kaira kinako yey. Ipugin te bor. Royer and Kakawa Kyu at the new super plan.

Ipun ti meto ane pen rawan ko na wan te ti ngapong ayo. O am tain kaya ipun si te pina di kiti minis mang kayo enang poru ayo kita. Sina tauru ay. Nung akin akan wan nara meten nara program kaya kuna kaya tangin akin ako yoy yon para ane beuri FM 89.9. Na tauru ay rawan ko. Kakano ko. Nung akin akan wan nara meten nara nte ti ngapong ayo ni karo kwa itiran rawan wa. An kan nara tayeres na. Usrai kanwan nara meten nara program ipukini mga katauroam kiki pero nga kin kanwan nam kay nga po ngayo man mga reitan ng ram na nakakapuwiti tamani epe ni mga kataparin na na tauroay nwa kinakiyay te nipon roay te puinan te te nga po ngayo. Iman na sina tauroay nwa kinakanwan nara meten nara program na tauroa yung one day siko me kanawa nung ram katanwa ta kaya tangira kinakoya te takawata ipikin nung ram din te nga po ngayo namo nang kanung ram me katanwa ta rin yaki tagira rona kinatiyan ini me nam po taki hindi day ay USB jerarik USB Markets Day USB Markets Day USB Markets Day e kukurein katanwa ta ana Markets Day USP na kon takapong, takanimapong, o takonopong. Wapwi na kon wapwi mea wawwa nakas, ta wiki ayo. Ayo po nanarita ni waki USP me ministries, business aro, communities o tapo. O po taki naini. Ay ka akukulay ni kasi yayapay mea nikapo na koy detayay. Kara kinakumay nori itayye ni kako ay ka ako kokoro koropay amarake ni kidipes. Wanikay o amarake naroyan ako. Kunikay ay kape ni aroya o kako ay kapo. Ewki anametarua USP chereke ibukin na Markets Day. Men tiawarway wante ngapong ni karokuwa tiawa ni mewan tapakantay. Ibukin takapong o takanimapong. Hontukin tiawa tenuan tapakantay. Ntoko ano pong, te wiki ayo. Kamrapa awan mayroon ti OIC USP Kiripas Campus.

Nakoi anausu anakaro, sisiro usare yon tabitowea. Meyeki o miang, aranuka o yon tarawa. Sipuna meirong tamena, yoani pero o rawataki. Sipuna meirong sinana, pare rosa o rokapu ruatameki. O aipuntita me kirata pare yoani maiana. Sakosa me tenano kawaki pa yamosirawa me terau nasira me sipura o tarira. Manera amuante tangira kiroura sisiro usari ntepongei tepi meruaiwa nokas uwa tenga wapi meonowa. Rapatana evene ni miengan sipuna ae taake takirua nikaitara me Santo Paulo. Eka tautawaki pa enakaia kirapatana na konte inga apongei. Awa iyo iria na tekuna ria tangirak apen tiroa ime takapaia pa iria nte takatanwa tandano kawake iyo.

sina tauro ang kanini bus ba yate haram wani betin nan wari yaro konte ting apong ayo ya ka ngai te kana mauri fm 89.9 na bubusi ko te kuna are te yango me te na mekin pa sak me aura no ngora mai kai te nga apong ayo korapa ha ya karapa koriki ya petaruka rona kirana pente te nga apong ayo nara betin nan program Oyong kanu kuna mara kwa tangiria te yango me tena mekin nari a na kilo ndo ware Jeremy Cam ke te kantan ngamen katangan kuna mayo ai na puni pen me awi ina nom no ora yon bran me awri FM 89.9 men nam tapara kwa ro na yei na wonte tinga pungayo

Ibun te metu ane pen rawan ikun dara meten dana program muring nga ina toki kurakuran na meten dana program te ngapung nga yo wapui te minis na kwan te bui na ki ibigini mga katauro akim ki kasa na rom imain mga reitan di kiyong ram na kapawi te mani pen mga tapu adi na tauro ani waki na ki ni puan te bui na te ngapung nga yo sina tauro ay di kini busma era meten dana ria tangirak na kona ki te pupusi adi era kwan te ngapung nga yo ya kanga ite akana Mauri FM 89.9, tinga pungai. Yauringi ani kani katikiro iya moa au karo, aika pola, mene isiko. Yo anna peia tangiraki, Auckland, New Zealand. Nikuna anna peia ari iasia tewa, nono us, kurapa. Iya karapokoriki kaiantake. Tanes Rotas, nroa nakirante, tinga pungai yo. Dara meten nano program ayo kunam kan nero kwa tangiria ki meten nano ro kwa tangiria pe na ngora ki nak ten ten nga pung ayo ki te pa idea nam katikiro no ko iam karo ai ka pola mene isi konte yo ande pe ya tangira ki New Zealand Auckland New Zealand wa yo ngane kunai ro kwa tangiria idea nam meten nano ayo ya si ate wa no no

Wanengani kuna nono uski ya siya tewa sinata uroa iliki ni busma era meti nono ria tangira kina kona ndi ngaponga iyo ya kaha ngaiti ya kana. Maori FM 89.9 ndi ngaponga hii. Na bubusi hiko ni katanga kuna ni kuria tayoka kurapa. Ya karapa kona pia mkwe Petero. Taisi kwa ndoa na kira nipendara meti nono ndi ngaponga iyo. Wayo nkane kuna nda pe maroko tangiria mea meti nono maroko. Tangiria pia nongora ya kina kiyoan panani Maori FM 89.9. Kantenga men katangani kunan mapem apen kunan na pem mayo ke ana kuni pen me uye na nom nong ram kan panani me uri FM 89.90 men nam tabro kwa ro na yei te tinga pungayo.

sina tauro ai kini busma era meten no ke tepusi tepubusi area tangere kina konan te tinga ponga yo ka ngai te kana Mauri FM 89.9 na pupusi ko pa kuna kana ko kuna u tangeni pepe nkana yai a ya pusi ko pa kwa kana kwa pa kuna ia anaika wai me anapeka sibu ka ina peu ke pu ayo ya peta ruka pa enang pon ongongora mo ni kuna ia anaika wai akiasa ni pen akia penensa ndimwara ndimo akia penensa ndimwara kurapa ora kantani na pa apeni na pen ndongo kai na rausu yo anda peya makin aya karapa koriki jawu ya Jonathan tawana kirante nara meten nanon te nga ponga yo o yo ngani ana meten nanon ke kunan pomare yapeta roga ke area tangria pa na ngora ekna ki on panan be uri FM 89.9 pun kuna ya ana pekasibu ke te ki anai kawai fantan nga men katangan da pe kuna mo yo ana puni pen no kain na musu yon apeya makin ke tinga pung na pe

Oh, am tayong kaya ipon si Wanwargi Timines ay nang poor tayeres na pusra ay kanwa na ramit na ng program kaya kuna kaya tangirak na kuya yon parani mauri FM 89.9 sina tauro ay rikin pusma ramit na ng kaya tapupusi area tangirak na kuna tayong hapong ay yoya kang ang tiyak na mauri FM 89.9 na pupusi kunan tekuna are smoking and crying by Mr. Raw pas na kakureira men narata poni makuri ai tiasini mero ya karapo kono pe anko e mireta mikere sona teta ken rona kiran te nga pung ayon dara meten naro program ke men nam tabro kwa reisi re ai nam tabo makuri te tiasini mero ke ayon kana kuda mero kwa tangiria smoking and crying ari anaki ronto ware Mr. Roa o to ware Pepitala.

Sena tauro ai ki nubus mea ra me tenna ron tenga ponga iyo. Me iroon koton, koton, koton ke koton, te ya, temes, temes, ke yaka ngai te akan te teme tenna ron iyo. Ya bubusigo gana kuan kunan taratai are tepoi yang iraki. Ya karapoko na peang kwe koton ke koton te ya temes, mrao na kiran te tenga ponga iyo ke te. Ra meten nano program. O yon kanu kunam mara kwa tangiria. Ki meten nano kunan taratai te po yang raki. Kantani nga men katangan kunam ayo ay na puni pene pene meau yay nanom. Nung ram te yon panan meau ri FM 89.9.

Mtaing kai sa punipakan ako mayara tayo res na kusira kai kanwan na ramitin na nun program ting hapo nga yuare wapu iti minis ke na konte po ina. Ipikini mga katawro akim ke pero nga imain mga ritan nung ram na kapu iti tamane pa ni mga tapo rin na wakin na kiloan po onte po ina ting hapo nga yu. Ayuare ero ko na piyang kanin to kinakanwan nung ram ke kanwan ng program ne meten na nung program kaya kuna kaya tangira kina kuyo yon pa na ni Mauri FM 89.9 kaya pun rangin kimo toto aratay kaya pun kawan kawain ay nang puti puina aratay rin na mga rita yung ram kaya ni kaya na kuna konti mani pa ni mga tapo kaya ipugin na ram na kapuwi ay na wakina kini puon ro ay tapuina ti nga pong ngayo ipugin ka naman ti tapong ngayo taka hapong wapin na kas buo tanga wapin mo no na wayong kanin ito wana ti meten na nore ya rin ay ipukin kainan nara meten nara program tayo nga po ngayon ay akangit ya ka na Mauri FM 89.9 nabubusi ko katangan ko na are nge imete ntangira takaroni ko pa nakamiawa yung nungungura ay tayo ka ya karapa ko na pang ko tangin imete Thomas to nakirante nara meten nara program tayo nga po ngayon ayong kanin meten nara mara katangiria nge yametin tangira takaroni kuwa ite kandere nga men katangani kuna mayo ay na puni pe na pe yei ni me uyei na nom nongong ram yuan panani me uri FM 89.9 men nam tabro kuwa rona yei te tamer wanting apung ayo

0: yang oya temenis say. Ita pun kaki pihah nawani kipi awarere kete men nate payres. Kia pon siri kena petak hangang anakon nawani kipi hari pa ahi kuam bapuri payna. Ntiaro hari ya minu minu ikarawa anta pun kai ni pete teiri kaki. Yeru kote takaka iron te payres teh. Iya minu nawani ikarawa ni pehi kiri takupa. Iko nan dekan nane yang onte tayari. Ibu kini kaitan nana kuasa nawani kipi. Mei mui nte pihah te tiakan takaka. Awa kia payah si uring ane pihah nate tiakan anasarere ayangai. Kana ko karinan kaitara me akim makin roi ya mwani ki pe e wariri ki pe minu minu on tepe ni pe te teiri kaki. O kaki pe imme ni paini ka pene. Pati yaka ki nwani ki pe wariri ki amni ina puntu ki rona minu minu na me pakanari kaki. Kana kuwa kita wamina o ina menga punti sarwantina me ki pene yaani karawa. Me ipundangi ni kangango ni kakamea ku ironto pa ilesa yu pa ina kanakua pa ina mendana kontrol ta wani kipe pa ya punda ki kona ando ni mekine ta wani kipe ayaki kamakura ki muina pa ina kona ni pundes kipe na ipo nirona. Mento kintitai o ya kaki pa ina menda kontrol tu waito pa ilesa yi o menda taninga. Yumuinta pe watitiakan awana wani kipe areta pe ni minu minu wani pe atitiri kaki ari ya sikari na napendo kiraro ni kipe na ari enes o akiana kanganga. Ingen kiasa ni baka kien pete te iri kaki te wahan ke peyo ni busina ri kaki e raka yon te itira ni meire me ipun te ime tuani miyewu o ni menu te paira stai ipukina payasa nangan te wahan ke peyre yoni mekinana nki e kaki peyina menu payin kaputana. Awane ipun ne kaki ranape. Kana kore kente kanga ngereng ni bubura me karawan pe peyre ikarangi ni kanga ngaruye inanu ni miyewum o kona peyan ne mekina e kukani karawai payin ka peyni ipukini payina ora kien te kanga ngane kukaisipo me ngayani. Metebo yere kokoro ya bonna kia pungana na pa iya kimmakuri o yerang roko irom tira rame. Merang ni kakawa ki pokona koro wari ya koro ya te paira sare. Ansi kaki na pepe ime ni paini ka pene o te ikata ya ni pista ki ni koro ya. Yesu bante ka pen o te paira si ni kuwa wa aya ki ya kona handuri ya rapia kauna. Pusie Yesu kaparan namburin ki ya kwasta ni bune mea kante kawai aya kairua o suanga pa ina tawa aro ni mea umne ka pene o mka nganga ni ka pene. Punsinga ya kona ni makuri ya mka nganga ni kapeni. O ni kona nape ni makuri ya meum pakona kukuri ya ime musu. O ni mekina pa punsinga ya buokan karikian tira wirom. E naka kurakurana num. O ni buoki ya mka nganga ni kapeni. Yanguya nte minisei.
1: Awanin kante toko nam kongura kea ke mototo meiron ni yere ni temetani mono simi wan tateru. O amta inga ya ipunsi wan wariki. Temenis mang kayo ayang inang pote puina ke uringan pote puina wan darata yere na mga tauroa indi taong rami anang kapuwite temani pene mga tapu ibukin kan wan tepong ayo takapong wapui nakas po tanga wapi wano. Na tauroa inga kanako itepekora kan wan nung ram man po pon darata ikin tinga pong ayo. Tap kunam magiana kunan nangan kuti temerulung watu kurin korawakin nakus pangamte. Tinga pong ayo menam taparokwa roana yeyo an panani meuri FM 89.9.